abaana ba Biikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe Biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimirize byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, gwe owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, aweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati Omuzza wa buli kantu, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva mu Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde okuwa Katonda Pati Omuzza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyuwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: Mukama abere nammwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Luka.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Olwatuuka, Yesu yaliko yali yeegayirira. Bwe yamala omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti, "Ssebo, yigiriza okwegayirira nga Yowaana bwe yayigiriza ababe." Ye n'abagamba, "Bwe mubanga mwegayirira, mugambanga nti, Kitaffe, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, tuweerere emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe, anti nga naffe tusonyiwa buli yenna atukola obubi. Tutwala mu kukemebwa." Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu obikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abantu ba Katonda, nateeziramu okubaaniriza. Amasomo g'Omukama tugawulidde bulungi. Essomo lyaffe erisuuse erivudde mu baluwa Pawulo gy'awandiikira ab'e Galasiya. Omuwandiisi w'obubaka buno yawandiikira abakkiriza abo baali basangibwa mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'okuwulira obubaka oba amawulire okuva gye bali. Waliwo ekibiina kye baali beegasseeko ekitali kirungi, ekibiina ekyali kirina enkola ey'okugattika enjigiriza ya Yesu Kristu, ya Mukama waffe Yesu Kristu, ale n'okussaamu obulombolombo bw'Abayudaaya nga baagala babigattiwamu okukola omulimu gw'okuyigiriza oba amawulire agasanyusa. Pawulo bwe yawulira embeera eyo, ekyamuyisa bulungi era yali ateekwa okubaako kyakola, kubanga abantu abaali basobola okubisibwa. Yabawandiikira n'abagamba nti bateekeddwa okukkiriza amawulire agasanyusa, amawulire ag'obulokofu nga bakkiriza mu Yesu Kristu. So ng'ate Abagalatiya bangi baali bagezaako okulaba nga bafuna obulokofu nga bayita mu bulombolombo ng'okutayirirwa. Pawulo n'abalabula era n'abakomyawo ku njigiriza entuufu. Pawulo yabategeeza okubeera abatuukirivu maaso ga Katonda kisinziira kukkiriza kwe tulina mu Kristu. Pawulo yali abategeeza nti kituufu okukkiriza y'empagi sseddugge era kikulu nnyo. Okukkiriza kwe kwetooloolera ebirala byonna. Awo nno buli bantu bonna baba nga balina ekirabo ekyo eky'okukkiriza, ate ne bongerako n'ekirabo eky'okubatizibwa, bayingirira ddala mu kibiina ky'abakkiriza ne bafuukira ddala abantu ab'ekibiina ekyo. Pawulo agenda okuleeta enjigiriza eyo ng'ayagala okulaba nga n'abantu abaali bannamawanga baba batiziddwa baanirizibwe mu kibiina ky'abakkiriza. Era omusajja wa Katonda ono yali ategedde nti ekibiina ky'abakkiriza oba ekereziya ezimbiddwa kwewaayo okwakaliga ka Katonda. Ate akaliga ka Katonda ye Kristu. Omusaayi gwa Kristu gwatufuula kye tuli. Omusaayi gwa Kristu gwe gwatununula ne tufuuka ababe. Omusaalaba gwaggyawo buli muziziko gwonna ogwali gwawula omuli Bayudaaya, omuli bannamawanga, omuli muva mu kitundu bwe kiti. Ebyo byonna omusaalaba gwa Kristu gwabimulungula era ne gubiggyawo. Omusaalaba gwa Kristu ebyo byonna gwabisaanyaawo. ekintu kiri kimu kyokka okufa kwa Yesu Kristo, obukomerwa kwa Yesu Kristo ku musaalaba n'okufa kwe bwe kusobola okuggyawo ebyonoono byonna ebyayingira mu lusero lw'omuntu nga biyita mu Adamu, era ne bireetawo n'okutabagana kwaffe ne Katonda waffe. Ekyo Yesu Kristo kye yatukolera ku musaalaba kye kikola ekyo. Ge mazima era kiri mu lwatu. Amazima ago Yesu Kristo Paulo, amazima ago Paulo ge yatwalira n'abantu be Antioch, era we yeeyambisa gagaakozesa okwongera okuzza abantu eri Katonda. Evangeli y'olwaleero batulaze Yesu Kristo tewali mulundi nagumu ng'ayigiriza abayigirizwa be ekikwata kwegayirira. Tewali mulundi nagumu batugamba nti yabakuŋŋaanya n'abagamba nti mwegayiriranga bwe muti. Olwaleero Omukama kyayagala okutuwa nti tuneegayirira tutya? Yesu Kristo mazima gali nti yatambulanga n'abayigirizwa be, era emirundi mingi baalinga naye, era baamulabanga engeri gye yeegayiriramu, nga bawulira okulookalooka okwo, nga bawulira ekyo ekyali mu nda yaabwe kyabatuma ne bamugamba tuyigirize okweyigirira. Ate si ekyo kyokka, n'emirundi mingi baafuna omukisa ne balaba engeri gye yeegayirirangamu. Muyigiriza, tuyigiriza okweyigirira. Kireeta essanyu okuyigiriza abantu nga baagala okumanya engeri y'okweyigiriramu, kubanga bwe tukola omulimu ogwo abantu abo bongera okumanya Katonda era n'okumusemberera. Era abantu bangi Omukama bayambye ne bamuzuula mu kwegayirira n'obulamu bwabwe ne bukyuka. Abantu ba Katonda abampuliriza, omuntu tasobola kuyigiriza bantu kwegayirira bw'abanga ye teyeegayirira. Ye yennyini ayagala okuyigiriza abalala ateekeddwa okwennyika mu kikolwa ekyo eky'okwegayirira. Ne Yesu Kristo yennyini okusobola okuyigiriza abatume okwegayirira kyava mu kwettanira n'okuddiŋŋana olunye okwegayirira. Ebyo bye yayitangamu mu kwegayirira bye yasobola okugabanyizaako na bano abamugamba nti muyigirizwa tuyigirize okwegayirira. Mirundi mingi Yesu Kristo yamanya Katonda ye Kitaawe, ate bw'abanga ye Taata waliwo enkolagana ye ey'omugundo esimbye mu kwagala. Waliwo enkolagana eyo etali ya bulijjo. Ate si ekyo kyokka, era ekyo bwe kibeerawo kireetawo n'obuulize eri obuyinza bwa Taata, kirina engeri gye kituteekamu embeera eyo, kirwa eky'okubeera abeegayirizi, kituyamba okubeera abawulize eri obuyinza bwa Taata eri Katonda Patri. Awo nno ensonga lwaki naye yali ayagala okubayigiriza mu ngeri eyo nga ensonga lwaki yali ayagala okubayigiriza mu ngeri eyo bamanye wa wava amaanyi era ani gwe bateekeddwa okusaba. Ngaye emirundi emingi weyettaniranga Katonda Patri nabo n'abayigiriza bakole ekikolwa kye kimu ng'abakkiriza era nga Bakristo. Oboolyawo tumaze ssaawa nga mpanvu mu kwegayirira nga tunoonya emikisa okuva ewa Katonda. Kiki ky'ogabanyeeko mu kwegayirira okwo mu ssaala? Biki ebyo Omukama by'akusobozesezza okuyigira mu kwegayirira. Obulamu bw'obwo okwegayirira busoomooza abantu abalala, nabo ne bajja gy'oli obagabanyizeeko embeera eyo etali ya bulijjo. Twesabire. Ekigambo ky'Omukama kituulidde kyongere okutuyamba. Mukama abeere namu. Kyaffe omwagalo ow'ekisa ekingi, nate tukwebaza okulaba ng'otusobozesezza okuwuliza ekigambo kyo. Tukusaba ekigambo ekyo kirake ate kibale ebibala, ate ebibala ebyo bibeerere. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere namu. N'omukisa wa Katonda omuyinza wa buli kantu, Padre ne Mwana ne Mwoyo Mutukuvu wakeko kusigale namu emirembe n'emirembe. Mbadde muwuliza Father Ntegeeru Bwamakaroli akolera mu kifo ky'ensambya. Omukama abankuumire.

0: Gabo la bandi kati sente zola wezaba kadizwa tuwa antiza ya gabu mendi ni haba kadenga baku manyugwe tuli wa gabu wa NRM sente wazukuwa
1: wabanga ya chukua atamu ye njini wa ni parish chiefs siwe wa
0: chibande lusi chibanyo ku LOC wano nga belo saba wa NRM baba kumanyi nitu yomukade na esi wafe ili nyalo teligenda kugombolo
1: na yate techiri kwe chuchoke la katabaluwa ngolaba na emu PDM baku gama ati olusi mulimu oku sosolo kwe kutio omuntu bwabanga bamumanyi nti suwa kareno nebamu uka nebalemu oku mugira nebamu etoloza nebamu etoloza paka lwako lachi
2: lwako wanabibako
1: kakati ya yenkole ya gundi oku sosoze bwetave uo
0: na chitari sija genda maso na yechiru njia wekala moja boba kumye mkisanti karitas bakuwa atideko kubaba wafefeta na wabagamba antivali tebafuna bano tebafuna soka tuweba tunulize riso ntimele ngeyo wegenda mudai siseye ya mustabrijo nye ya kala moja mweba tunulida abantu unaone baba angabafuna akukulia na okunywa
3: faida ya maulide jolizo vali nyogidio niwe vali redale rando za tusoke tulete gundi eno story eno kubanga olunaku kule gulo kabineti mchala kazi kasula Lumumba
1: Justin
3: yafulumiza maulide nti bai kilizo kuyulaba nti government yise sente ndala buombi chukumi chenda ngesene zino zige nda kuyamba kuo okusengula n'okuddamu okubudamya kuba kubudami resettlement abantu boya dala omutwalo gumu bamaka bano bave mu bifo na dala bulimweta keri igulukuka
1: byobulabe
3: elimu mu Mount Masaba mu Mount Elgon sub region ye wali take
0: mbale wanje danga bagamba abentebereza yobudde nti nkuba eyo mujirano tujisubira okubanga egenda kubanga etandika ate labo bola bandi ene yakatandika ke yobusamambiro waliwejja mu bitundu ebimu nga bafunye ku muyaga ne bafuna mu muzira mudigawane wale wape masana
1: na wale wenyini
0: mu centro wale musi wale na wale nakweze yatonyeyo wafa abane wakane bakwata bu video bo muzira nga muyitirivu nga munji sokati wale bitundu ebyaba abente beza yo budde je bagambye nti wagenda kubayo obuzibu senge kube yo mujirano inebe etandise ndoza zezimu ku nsimbi zigenda okuyamba ka abantu
3: kubanga yayongeddeko nti waliwo eke ziwerere 12 10 na musanvu zabafunye edda ngovudde mu bife bye bichamu na ekyo mukisomita atuwadde bifo bye nyini kubanga wa mecho yaganya okuchogera kubanga twanditegedde nti ebugogo eka ya sente bwezi ede yayogedde exactly wa na inga ya gambie, eka ya 12 zaafu ni duendo za mbitundo ya bie nja ulo.
1: Buli eka ya meka?
3: Ate ya yo gede. Na ina agamba ntiezo, bagenda kuziteka kwa obuumbi munana mwobu kade, lunana mwusambu. Okugula eka zeze 12. Nirangezo, zigenda kutuzi wako, ama kagali yu mtuwalo gumumu ubi na mwabili musatu. Zilizo asozo tugamba. Obuwumbi ekikumi mwechenda gavumenti mazo zitekawo abantu abawadde omutwalo gumu abasoba omutwalo ogumu
1: amazo kusengulu
3: basengulu okuva mu Mount Elgon nate jukira nti no waliwo nabalala bazi bafune bibambulira mujukira abali eteso amataba gaba sumbu wa
1: kati neno saidi ya waliyo bana abadina fabeno nga Fort Portal side
3: ye abeka sese abeka sese
1: nabo omuga nyamwamba guba sumbu wa nyonyo
3: kakati ndo zabeba muku abo bonna abantu abagwa mukowe elyo
0: abamu olaba government yandibadde ekintu kino nakye tunuli akondi ebiseera ebisinga nga tubadde mu kyeya obuva mu gwokutaano abamu bwe bamala basengula ng'enkuba etonnya bugutandika okwaka ngate baddayo abamu bekwasa nti basengula ku
1: ewali ennimiro zaabwe
0: ozaalirwano abwaffe abamu bekwasa emmere gye baalekayo ne balabanga en environment bwe babatadde tebajyamu ate olumala nga baddayo ate ogenda okulaba ngaate gavumenti era etaddewo ensimbi kubanga bw'oba ojjukira bulungi ndowooza oba mwaka guwedde oba guli omukyala Robina Nabbanja we yagenderayo nga ebududu eyo ettaka liziisigidde ddala abantu ne babasa

0: Bokutum, bokutum. Kare. Wednesday, we can get to some Mazari Wagasin baby. And I got some Bakato. Naye bana kiri Kampala abasajja ne batulimbanga nti ate bomu ezakubye babadde batujju kumbe bashirikale bekwanga ate omukazi eyabadde ayambadde eyijabu yabadde mutojjo Sagara. Kwanga ne likutama. Ndi ate omuwala yasetinga ogundi okufa.
1: Ate n'apangisa enju, ate tusetingiremu, ate n'amukwana n'amujema kakakuto. Kimu abaddewo kakuto.
0: Kakuto no ng'anoonyayo. Ya Moses Matovu, n'obidobuuza ebikulumye omutwe. Osanga mbu ono yali kyeyamaani maa mukyegesi w'ebivulu ate ate yabbye eza sako kyeyamaani w'ensambi emmokotommokoto sabule ndonga
1: Ojja kuba bulungi jjeje.
0: Ziri kumi eddakiika ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya g'olunaku olwaleero tukwaniriza 9 katonyezenya Farmer Radio Sapienzia enkuluze y'amagezi ensolo muziki n'ebyemizannyo amakya malungi we tutyo bwe tuyingidde bwe tutyo bwe tutandise nga bulijjo bwe tukikola ffe tetulina nnaku yonna tuli basanyufu ebintu bitambula nga bwe twabibala ate tunaakola ki tunaabeera nga mukwemulugunya buli kadde abaffe oluusi n'okwemulugunya mukama katonda naye akulaba nga weemulugunyiza akuwadde obulamu akuwadde ekyokulya akuwadde omulimu ozuukuka n'oddawo n'enkya n'oddamu ne weebaka waliwo abatazuukuse naye bwe n'osigala nga weemulugunya obwavu bannange nze simanyi bwe ŋŋenda kukola jazibuliza ddala teweemulugunya genda emulago olabe genda ekiruddu tambulako genda olabe olwaliro abatasobodde kuva mu buliri bwabwe ate nga tukubuzizaako munaffe osinza okubanga ogitaddeko radio sapiensi ya woka kalabiza egijjo watuuse yonna tonatuuka okyeteekateeka okubanga ova awaka weebale nnyo munaffe okubanga eno ye radio gyofudde namba emu etesitesi y'entujjo good by 226 wali ku new royal gardens nansana kabumbi nga 6 December otujjo kifo abakulira naye nga tuzze tukuwa amakya malungi amanyuvu era paka ssaawa nnya ez'okumakya gonnaku olwaleero yenze jjeje
1: ok kabasa nange njagala okubuzaako ne gawasi otya mukwano gwafakeera naffe ng'onyumirwa vibe ya sagalagala midooli otya weetuli ekyo tukikwasaganya paka kuwulira bulungi fadhe atugaana okuwulira obubi paka kuwulira bulungi naye jjeje mwana watu kankunyumize jjeje jjeje tukole nnyo ate wakati mukola mukama ssente zituwe tuleme kwemulugunya nga ntukoze nyo n'essente zibuze munnange jjo nga nsanga omuwala nga mubuuza nga mubuuza banna nga Agnes ali ati Agnes yali mukwano gwaffe nga Agnes yakikwata maama muganga muvundu koze yingi enamba ya Agnes njiina nga nkwata namba ya Agnes
0: nkuba
1: alo Agnes nessanyu lingi nnyo nga ddamu wangi Agnes bennange
0: okyamuse
1: wangi otegedde ntiguze nkutegedde gwe kabasa Agnes mujebale
0: naye nga akutegedde
1: ntegedde kale
0: bwe mwagubanga olwali
1: nenga naye sente
2: kano kwe kambi pinkano kwe vye mzanyo mu program sadala ya garami de metokutu sizake vye mzanyo vyo na okweto lensio na okutandikila kumupira obuwe de ogunatila kusambiwa no oguna asambiwa imotoka zempaka piche piche zempaka ludo chess obugari wempaka echibo okuuga nyebye mzanyo vyo na vinji mukambi pinkano kwe vye mzanyo
3: akabinkano kwe vye mzanyo kakutusibuako MTN momo sasula momo loni yomo vode chisoboze soko linyiso muendo gwaloni yedako eroze ule mkasera kenyini woze itagira nyigastemu mkaga tanu star tanu hash
0: kale bwati okaba sanga bazo kwesiba kubagaga ne batamuwa vibe fetuku gamba ntino MTN momo ekugamba ntisasula loni yo eya momo mubude oyongeze ku mwendo gwensimbi zo sobolo kubanga wewola ngoli mubweta vubwazo chinuno changu nyo nyiga star momo kaga tan star tan hash okuyongeza obo kuongeza ku mwendo gwensimbi zo yagala kwewola ne MTN momo
1: ne kujikuza ko muzande wa pomono jiyo na jiyo le sembali se sentino joni ya school zandwali na kaukagwa alietaze kasaba ngo ino mwana wonga achali wansi Tani kila kuprai mare, okuka kuchibine jomu zambu. Munanga wato nafuna namba ya sentino junior school. Hehehe, nkusasi, ebi intubiri nyobi laba, jewa mutute fizo, malako, ebi uza anabi kola. Hehehe, oja kutuwa romwa na jagenda butakola bibuzo, atenge no tamu ya kuyita. Mbane njagalo kutegeza nilo junior school inabasumesa abalu njivi kumusinji kwa kerezia. Liinabu lichintucho nache wetago mwana woku soma na ita. Mkugame nengkola jetu sanze wagulwene ya new curriculum competence based jeno jemulaba. Kakati feri wansu jitandiki deko daraba ni tupatane sokolemi. Bage notu keno muerevu muolevu. Ngate iba sumbu wanamu ya de. Kumabafude nonge bintubabi tege devulu njinyo. Ayagalo tuwa mwana. Tusangi mwari nakauka kukube li devulu wanyo. Mwa wakari wetako vote. Mame da sentino watu jiraba. Yekari nenu njojo yengeda. Mahaiba sentina junior school. Kuziro msambu tano tano. Kumina mwenda kaga musa tuwa tano. Ova kuziro msambu munana zero. Nana mbila na mwenye kuminemu. Passwordi.
0: Kaba sa. Wetu tu ingida kabinkano kebe mizanyo. Wona woli wosinzira ogambotya mwami Moses Sekabira tukubuzisa kabali mpiji batulabire mwami Tabira Aunt Margaret mama boy bukedekede mwami mubiru wali ku St. Mary's Junior School kambe kachiri Gerard Sewanja enabingo. Nawe bali kubanga okeda ku radio sapiencia. Bwana enka emaze dokubanga yingira wo akuwe chibaita ka sport. Ne nsonge dala nyinji nyowasi zote sebo.
4: Nge tole hey. Mugamba mutya.
0: Tetu nina tabu.
4: Chechiri kumugokiriro.
0: Banama je bogede bwe bakola diru za bomu ezatta abantu bana magye
1: batuganyo bogera kero yakatubogera
0: ko ngo kidamu ati mawulire
4: okay ojja ku ojja tuwawo kubabize mawulire
0: ebizuse kumupangisa wasimbwa eyamukubiza
4: eyamukubye yamukubiza
0: yamukubiza
1: siyamani kapeke ali ati namukutte
0: siyamani kapeke
4: Walu mpulide gundi Narongo ya badayo gira mmoto kakusimbwa Aga ntie valandi rodi webati Mbubeta aga kuba Nengamba hiyo mtu ya zimbe nyumba zi Nga ya tege kere obu kadewe Obu kubuka kubedi ya bazima Nga bacha aliba kubuka Hakati aba mchamu okukaya nirechi cheko narungu na ganti ava walinga simba choka ni simba kwa yukira kutamu narungu vana aiza
1: na
4: ganti avu avenge zigezi nga avu itaga kuba nechi chamu rale rosu sobode musemberera mbale mba kufuna mwaganya mbale nina mga ati narungu nao jazi zimba nao bakube sichirunji kuwagira mtu ya zimba nyumbazi kuba yalabye bifananye nkwata je bamukute kubera abadani bakwenti rabeta akakwata bwe bati aba bengezigezi nsikirundi
0: sikirundi
4: nkochi wange bamukute bubi nyo
0: atenno nga kochi ndabiye ko nembozi wano muchala we batugami on family ya Sophie Nantongi tabuserwa ttaka eraba aina muchiye muchala we
4: muchala atenno neyo tacha agenzi
0: nani
4: simbwa
0: Kubiamu kudeko.
4: Kubaka cha inzo ukuba. Omanyigo omuchara wo aba kwesiga. Hati kati omuchara. Orusa aba no mwami wenga amukiriza. Muna ganti ono. Kati inzo nubaya mgamba soko malebye nyumbezo mwami. Ogendo tuyambe kone kutaka. Goba sobola. Rapo tateka we mbeira kutaka. Baja diamu kane soko malebye nyumba. Kati ya badewa kandu zinu ganti owai. Gosi indise mubye nyumbe. Ntuwala ganyaji.
0: Ntuwala ganyaji.
4: nalabia vifana inga kochi tali nya ochiraba kakati amubie takawe wa Sofi mchawe ye Sofi onotajia kuja
1: kuja marile nga famile
4: Bamu mazima nkatu batajja kujja.
0: Bambi.
4: Kali kubyetaka. Era kati mkuru Simbo Mugamba Land Road abapangisa ma.
0: Ndeka.
4: Ndeka. Aha.
0: Polisi esaze woku muninki ni wa Moses Matovu.
4: Mutaddechi.
0: Tugenda kulabawo.
4: Ya kutuwawo.
0: Tugenda kulabawo. Omutegesi webivulu sente za sako zimusibiza.
4: Ani balam.
0: Nobody.
4: Iyo na haba lala
1: no bati ono weza
0: ono cheya ono cheya uwa chi. Wano umuju kito
4: ono chaba ni wansambia hospital erosi wanu bamu wavira no
1: ya mara nara ira
4: ya laira bamu wavira ono ya ita kuita la baba lonzi vensambia ye wangamia kubwa ansambia hospital oyo bamu sibie
0: bamu yode ati nalabia ba Piero yuba mwegana jafa yambala mwambazi t-shirt za
4: feja yunga bamu sibie
0: ijali munda
4: kama mugamba bangamba waliwe chibere cha musindika okwe simba wawo
0: achi bibere
4: wano
0: chinzo kuba chisobole ebyo
4: ngatebo
0: yingire ebyo bubi
4: anti olaba siku kamiza ne chisuta suta mulala
1: ezo
4: chatadde ekyo kyali embale
1: ekyo
4: kyali embale chatuke embale mbu ne chiwanike vipande bilala Ee kati ndoza tukirina manyi.
1: Tukirina
4: manyi. Sente bwa ba nsambya musibe.
0: Ne bambi cheya manyi.
4: Na chiri. Ndoza nsambye lyalo mwa. Atende sente bwa ba tebamu manyi.
1: Bambi. Sigeza tebamanyi na kumanyi
4: ba. Kati ne baba ba musibi era ba nsambya tebakosebwa kuba siba mu manyi.
1: Sambwe kyali na mukadde.
4: Edi kukugu ni kudivizyo.
1: Aha.
0: Nachala uno yakoze.
4: Nachala.
0: Uno.
4: Akola mulimuchi.
0: Mwana mwala tunda byabana. Ngoeza abana abato. Nebifana na kopo vitio.
4: Kabasa. Hati baluana na bana. Batunda byabana.
1: Nanti baluana ne badadi abazo kushopi.
0: Kabasa. Kabasa.
4: Aya. Olia jaroza kumwana wenga talo anisona abitunda.
1: Kwa kita mwaluani. Okay.
4: So baluana. Na umba ntolo tunula kwa.
1: Kwa tuwe dewe batu kwa shopi.
0: Mwemu manyi mwebio na mwebio gero baluana. Bate baluana.
1: Kwa tunudeko.
0: Kudaba.
4: Awo mantu nulako yani.
0: Amanyage ye Mukisa Shama.
4: Shama. Etufu.
0: Aliatuwade. Agambi.
4: Agechika.
0: Erikola sente. Owe aliatume erinya. Aliya business ye. Asha Kids Clothes.
4: Asha Kids Clothes. Nga guambu.
1: Asha Kids. Chiri bachi mkubaya akatandi keduka.
0: Mio nabi ebi. Olo mbiri.
1: Ndama waliyo mbiri guwali kujizemu.
4: Alino Luganda ku Kano.
0: Kano chibesi. Eriso.
4: Eriso.
0: Itangala.
4: Mbade mbuza kumuza. Nabiye di moru Kano.
2: Program Sagala Galamide.

0: webala okuweereza pulogulaamu saagala agalamidde. Ha, Lord Mayor, sinnaba muwulira. Ekibuga kikyali kibi. Bannange oba wafunye akadde. N'oyitako enateete awo ng'oyingira mu ppaaka y'enateete. Wali ekitaba, wali amazzi. Bannange awo abaasooka ate baayonja kuluma olw'omukaaga. Sande y'abirimu, olw'omukaaga olw'abirimu omukaaga. Ne bayonja. Kasasiro yenna ne bamuteekawo wa kyuma. Ojje ku Salama Road ogende munyonyi awo ne waakuleekaana. Obukyafu buli awo, amazzi gatuula awo. Salama asala obukyafu, ajjukira ab'ekibuga. Mutana emidumu ng'enkuba etonye. Ojje, wano ng'oyise mu bitaala. Oludde ekibuye.
1: Saagala galamidde, mwebale okutuweereza. Wano mulangira Kayira ng'asinzidde wano ensambya. Nze nga nze munnakampala kukola mmere ya leero. Sina kinnamufunye mu kuba ensonga. Asirise nnyo ddada ku nsonga y'abatembeeyi. Atema ebitebe gwo mu kutayogerangako. Omanyi nga singa lukwaga akyali mu ntebe singa abamu simisimu singa tukyakolera ku nguudo okwo. Bajjanga gwa batembeeyi nga lukwaga akangakangamu awo tebajja kugenda bikiki gavumenti ng'ekwatamu. Esaawa leero abatembeeyi abafuluma liyalo mu kikuubo mu mataba na kati tebayibirwanga. Naye singa lukwaga yaliko singa babafunayo tebafunayo. Naye byonna byonna byasiika lwa nsonga nti tofaayo eri bantu. Bawansi banuzibwe ndowooza naye lukwago ane nga ejakangamu ne gavumenti neekwatamuko ne tufunamu akalembereza ekitali kubali mwezo olwagobanga abatembeeyi nga lukwago avaayo tebajja genda bukiki nga gavumenti ekwatamu asaleero abatembeeyi bala gyesenzobe na kati bazifuna nga bafiirwe emmali amubadde na mukyalo nemalimuliza asirise busirisi kati ngaazo omutembeeyi mba sina kye mmufunyemu mu kaseera kano mwebale kutuweereza.
2: Kazi ku somero
3: lya okuliriza.
2: Somero lya na chifu bobulu baagamba batya?
3: Yagamba telijja genda. Namula bakolo.
2: Bali mwezo.
3: Ngate banaje balitwala.
2: State Square yagambye waki? Over my dead body.
3: Taina jalaga. Telina State Square taina jegenda.
2: Yeah.
3: Okusinzira kubali mwezo.
2: Yeah.
3: Pe yagambye. Hato itabati.
4: Kuweleza. Yambe bagana yenze nga mubunyi vision jokuve mukono nga neiba wa kibuga Kampala.
2: Eh.
4: Uwe mpita mu Kampala. Naba nga ingini ya wali mwezu. Awulibwa. Kubanga ingini ya wali mwezu. Wacha umba kati mamu uya. Kukuba ya kole entabilo yokuwa ni government. Ngatachi mani mwakubile vila hilo. Ila yali wakati wakutambu ze guanga. Mze ingini ya wali mwezu muuli ya. Anange tambu li dao. Kapa watu ugenda kekaba. Haa wali mwezu. Muuli. Mze mvunyi pangali ya mkono.
5: Kwa samasu. Mtakaswa sivu discount ma. As per now, no delay. And our service delivery. Kubanda bana wao biya. Kuzi asinga bana waga ambawa. Ukumelo ya mwezi kuyonja. Kasa sone sawa zinashare kumakubo. Gobaji ya. Ezo sara desi mbayo. Sive kuyonja wawe sawa sadya kabaka.
6: Naba ikuweleza. Mani angeshe mbi bula wame maya kuchawalu kaga. Ketuna maulida.
7: Jacobo ni kwa Samuel wale kuweleza ono kansala mwa ena jemba. Kati Lord Mayor, zinganzi, kastavayo na ayogira kusongezi kuwata kubana Kampala na Uganda yonotu waliza wamu. Kubani nawe na mwela wako kavidi ya kata ambulanga, wali wabachai na waka ambu walida, ulokole bintu ebitali kumutindo. Ila yali munyivu nyo, kati esonga nga wezi kyo, mtu ukulabe chintu echichame na vayo na achogira ko. Fitumate tina chetumubanja. Kuwa obuyinza obusembayo si ya buyina, waliwo ababuyina. Naye kati kasitovayo n'okyogerako nawe ngulabya ddala tekigwandira nga tokkiriziganya nakyo. Kati nga kyeyavaayo n'ayogerako ekyokwagala okutwala State Square. Awo ffe tuba tuli bamativu.
8: Muganda nga ejjuma ejja kulijjajja ne kabasa mwase muti enokolero kansobe tumase bulungi. Nze bigambo Fazil tatashewu kati ekapeji endi. Naye ebbanga lyempangalidde ku nkuluzi y'amagezi. Erina engeri gye nzimbyemu naddala mu kulengera ensonga zange. Omukulu bali mwezi mu nzija kuzi kikumi mwana akoze emirimu gye nga balina okubanga akola. Ebiseera ebisinga abantu abatera okuvayo ne bagamba nti tebalaba kiki kyakoze. Nze nina ndowooza erowooza nti baba baagala omuntu abeereko kyamuwa individio ye ng'omuntu bakimuwe. Abantu bali balowooza nti singa bali mwezi ayitamu nti wana abafunye ku musaala gwe ajja kutambulamu n'akakadawo nti bw'akusanga ng'akookyayo ettaano. Eyo si y'ebeera enkola. omuntu yenena bajja mu buyinza asoka kunyula ebintu ebiri mu pipeline ebirungi byatandikirako era ye bali mwezo waba yasanga enguudo nga lukwago yaziteekamu zikoleddwa enguudo nyingi zimukolebwa ate atuukawo alabire ddala ddala kibali mu kuzimba kyekyo wamulaba eri emabega yagenda nasusonkola omwala nga sementi yenena kwegamba ebintu byakoze temuli na sementi ng'abijjayo nangalo kakati omuntu w'ekika ekyo oba oyagala akola atya atuukawo alaba ensimbi z'omusolo we zigenda so omuntu tukirize nti bali mwezo akoze oyo agamba nti takoze aba ayagala kumuwa bubi ng'omuntu alyoka kakase nti katimba oli akoze ebigamfazi okubeekato
3: okay nabadde ntiikinga nti jjejje ekibuzo kyabadde nti Lord Mayor Ronald bali mwezo mumuwulira temumuwulira abagambye nti bamuwulira omu babiri basatu bana bataano mukaaga musanvu abagambye nti tebamuwulira omu babiri basatu bana abana tebamuwulira omusanvu gumuwulira
2: so mukatale abali mutale abali mutaxi park abali
3: Kampala wano wakati
2: wano namwe musigale nga mukyepo
3: mumuwulira temumuwulira banga fuwano tukomye nga bamuwulira abali musanvu abatamuwulira abali bana
2: okay
9: olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka
10: tuli muzironi era munanga kati wotameroni emu bwevunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda
9: naye ngaekituufu katonda afaayo

0: Wamita paino cheche bwe cheche kudachika munane zibule kwere sawa esatu zoku machagona kulwalero yechenda munyaka tunyeze nyafama Radio Sapiencia enkriza ya mageza zule muziki nebe mizanyo Jimmy Jacobs JJ Nekaba satuongero kujukiza anti entujo goodbye biri abiri mumu kaga goodbye 2026 waliku New Royal Gardens nansa na kabumbi nga mkaga December Radio Sapiencia awe tujia fena haba imbi banji nyo Spice Diana ya wakule mbede mu bonna bagenda kubeda yo tube endongo tuke sobu de ateyo tubeda mu wachiso si Kampala chitegeza tujikuba paka kumacha
1: manji Kampala ya mzibwe nyo
0: abebi nyanya Simba Kagere tunye tulie
1: ono ulida
0: tuja kubaru wa sande mande sikora
1: mande tokora
0: atenga Simba no nyachi watu
1: ya mande wama tuja kwa tujia kula
0: tulino kora
1: tuna kona
0: sikuraba nga tozi
1: Ndoza kono tulifanasa na hako niro
0: yo. Atika kikubo ndo nachi.
1: Tusula huo, hey. Nga tupa huo nchakolo. Lumalo kola sui. Hey. Ogena nga simu ojija kongo soka weba kamu.
0: Teri ya kukubila simu. Na inga hatu genda kubila ku New Royal Gardens huo, nasa na kabumbi. Mumanyi huo gardens za mrembe nyo tuka huo. Nekati osobolo kugenda huo no checkinga. No babuza chitufu bajia. Hey. No babuza bakuruwe bali yao. Kintu chimbija kubacha mrembe nyo. Aso tuja kubila wao kuingila mtuwalo. VIP mtuwalo vili. Netebo ya mtuwalo atano. Tuyanze ge. Bandafe abe nansa na nembi tundwe bilidanyo woku tukirizo kujake wa mwe
1: ya kuchakalileke yo atenye bisena vijakwe ya labi ya kuwa mlamu
0: ya
1: kubanga ne tuko zomu waka mlamba
0: hao
1: kabo tuge ndao na kuororumu
0: echo na chuo
1: kwa tubiani
2: kujana mwe kama saga la glamide
0: kama saulida kano
1: yes sir
0: singa account yo ya mobile money
1: yes
0: emare miezi muendanga tewali sente zijiseko okugeza nga tewali akuweleza sente mu bank lye miezi omwenda atenga nawe tewali gwoweleza okusinzira ku mateka ga Uganda sente ezisangidwa ku akaunta yo ziwerezebwa mu bank ya Uganda enkulu
1: ku akaunti yani
0: nezikumibwa emyaka musambu kati olaba sente zo eziri ku simu yo singa zimala emiezi muenda nga tezeto deko tozisindise toziguzeko airtime tozijeko na ene zibeiro kuonga zitu debutuzi.
1: Yes.
0: Tezikora. Government ya Uganda ezikuuma. Singazi marake miezi nkugambi muenda.
1: Muenda.
0: Okusinza kumateka ga Uganda. Sente ezisangidwa kwa account yo ezo ze nkugambi. Ziwelezebwa mu banka ya Uganda enkulu. Nezikuumibwa emyaka musanvu.
1: Myaka musanvu.
0: Kwa
1: account yani. Kwa account ya Bank of Uganda. Anti babazi ya kwa account
0: yani. Babazi sika yo.
1: Debasite kaku kuyabu.
0: Bank of Uganda nezi tuwa.
1: Nezi nkumi lo kumale miaka musambu.
0: Singe miaka musambu jiguwako. Ngate wali awonde da sente zini. Kugenda kugamati kunamba yangeno kwa liko sende.
1: Yes.
0: Kunambe no hei. Awono zidi zibwa mu government. Netandiko kuziko zesa.
1: Sina yoba Uganda. Luangi pandi ganti katunonya amolida next of kin.
0: Bote banonya ogo inazi wondela ba next of kin wabobovu de mbrambu enzi. Aino kuzi wondela. Na hibi kusimu nga tuzi wandisa tupani next of kini
1: next of kini
0: mobile money
1: kwa watu mteka kwa next of kini
0: tabako era abantumanji abafa
1: ngari
0: kasente zabwe ku mobile money
1: nga government katingaga
0: zeziko lengudo so sente zino wezibe na kusimu kuno zileme kutula kwa mtu zizikole
1: fabazi tere kako kamfune gwensindi kila kakaga ekole
0: Emyezi muende jo jiraba wezi maranga teze nyenye
1: yade
0: bagamba na yisente zine zitudde kuno
1: zani nyinyi ze yapa
0: kinono chimpadde chirowozo ndi abantu bano bamanyi sente zafe ze tulina ku masimu
1: kwezili kubanga tibala bati anti zitudde emyezi muenda ana
0: Mmeti ya tuwe tuolo.
1: Ya tuwe tuolo.
0: Mtuwe nao.
1: Kano wetu.
2: Totogram. Saga na gramide.
1: Jeje.
0: Waji wa mba.
1: Nga tugenda. Mwama ulide. Jasi lero njagala kukubiliza mkubiliza wachara banange. Nti tetenka nyubeko kukola. Mwanje jyo mkaza inamu kasenta anyuma. Si.
0: Kolinda. Ko.
1: Si kubine vio ntuo inampiti di
0: buu. Obude tulina.
1: Tetulina bude.
0: Na ye do mkaza alinamu kusenta akula chi? Murungi.
1: Tanyuma eriguo musajia. Na ye nawe kenyini. Obo inengeri jo ulidamu emirembe. Tika tika basa. njagala kulya kino nochidia. Lero mbadde njagala kukola kunjala nogenda
0: nokusabiriza.
1: Lero njagala ngendo wali bankole yoka fashion ogona ne bakakola.
0: Nzino boli ya mmere chinji wabanda.
1: No, just simba kubiriza. Kati fubu okulango bako kutokola. Ne bwe kibaki kuingiza siringi bibiri. Obo sika bya kulya wakawo, obo olimye greens waka, obo funye obukoko bwo bubiri, n'obugulo obukoko buganda obwo guze enkoko emu n'empange emu, ne zizaala n'obuganda bwo n'obuteeka mu kiseerawo. Because awanene w'olinda okukolera mbu njagala eka nnya. Oyinza obutafunawo. Nenga taka sente kana akatiniti ni at least.
0: Kasobola okuleeta yo.
1: Oyagala y'ebiri, oyagala y'omutwalo. Kuna nno mukyala gwe nasanga n'agamba, njagala okubaza omukyala oli. Nze nalindi wano wakantudde, sebana kye nkolerawo. N'agamba oyo kya kasooli. Nangamba na yochi manji kasori mocha kati nemfisomu tuwa robu lirunaku. Kati guoma nyomu kaza afisomu tuwa robu lirunaku nti atikati amanyi gamwe yongera.
0: Nyo.
1: Noku yii ya kuraba chicha yongere waka. So wakati ngoli mwake sawono boli muzigo boli makago. Bako choko la guengomu kazi. Echigata kumakago.
0: Na yencha babuli di bubafu na senda tete patujoga nyo.
1: Halo. Omanga mutiabule. Kati wengi yongere na mpise kuraunda aboutu. Ne polisi ya chibu yenjiisi za. Kati ndia na mubitala ya machi ndia kubala kisi wagulu onengara oba tondaba. Oba ambuze.
3: Na ye na we. Na kugambia mita azibi satu nga wakavamu raundi ye chivu ye ngo yambuke machi ndie. Haka tikora buoti. Chuka. Kiri la mpora mpora. Boisa kushero. Katono nyo. Echizimbo gena kubochi la bao. Chinene. Chirikonti Pharmacy Center.
4: Iye kitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Edinamoni karunda webyobuli minoburunzi. Omulie dagala. Omulie sigo. Ebijimusa nebila la vini. Njinyo, tuso mesera tutende kabali miyokweto lole guangaryo na. Tulambula famu jine tukuwabu wabuzi. Okugeza, tupi mwabuji mwetakaryo, netukumuli na chogwa nido kusimbako. Ndatuwe ya mbisabasa ubafaba kugu, jango kulebi ntuwebidi original kufamazi sente chivuye. Kubakunoti msafu muna anemu, asato mumu kaga, atano mbili, nkaga mumu na noku manyebi singa wo. Tuwe soze sawi ndala, time check. Esawa siwezi sato, esu kumatia, time check kutusu wako. MTN Momo, sasula momo loni yomu vude, olinyiso muendo kwen simbi za loni ya zikuwebwa. Eiroze ule mkaseda woze takira, nyigaste momo kaga tanu star. Mwaka, omomu esiguno guwama mabikira maalia. Gabo kutusu wako na midiangu high school kurama.
5: Kutusu masapuli. Na dala hivyo kuruwe hivyo nja ulo, hivyo ama gero hivyo, toge na kula mbwa, vichira maria, katono dala, na ya tene tugenda mbwa Yezu, Kristu vya yaitamu, ukubalo ya zaalibwa, na akomererwa, na afa, ate katine tufuna yone hivyo, hivyo kuruwe hivyo chitangala. Chemba ngamba, tisapuli, evanjiri kukufunze. Sapuli, nchijia ula kusale ndala, kwe kudingana mirembe Maria. Kino kifuuka kutendereza Kristo obutasalako. Tumutendereza. Uyo malaika Gabrieli kuyalangirira. Ate Elizabeth nina Yohana wa Batista kuyayogerako mukumula Musa. Elizabeth nga agamba mama Maria nti ekibala ky'olubuto lwo kya mukisa. Kutendereza okwo.
4: Omomu esiguno guwama mabikira maalia. Ngabo kutusu wako na midiangu high school kurama. Esumere diye cha sachino. Kuruye sumesa ya adyo. Enfayo yaba sumesa. Enkwata yaba nenunjeba yabo kusomu wakulu unji. Kubangali esumere di sumese sumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa vya mchibina vyo ka. Wabula nedi ya mikono babite ndeka haba yisi. Baba angulaba yisi mumbisa. Games and sports babi fako nyo. Hatenga ne school fees zeze zisobu kedi omu zade. Nitu wala masumoga arts and science. Yani rizaba na abobu wala na abobu lenzi. Environment ya sumero kasangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono kwa kwa kono. Okumanye visinga ukuba kunoti musamfu noti emu. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abidi mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Musamfu mumuenda. Musamfu mumukaga. Anamu bili.

0: Nolwecho namiro akaimba tuza omumwa abogere nyo banafe urusi na mwemutu sobera. Omuntu na yogerera munne bigambo byatamanyi. Kabasa, wadudabia kwa omuntu nga ajonkera. Nakuzino tuchita kujonkera. Nga jonkera omuntu na ingo omuntu tamu sisinka nangako.
1: Tamu manyi.
0: Yes. Chibabe rangakobo na. Yes. Chibabu rapo na. Na nyenga gambo. Musagyo yobamu ngamba mubi.
1: Mubi.
0: Mkazi oyo mubi.
1: Gwendo batida kuogira kubakazi. Oyo muwala. Tayenza wowe. Yayenda kugundi. Na yenda ne kugundi.
0: Kujotari.
1: Kujotari.
0: Mwayenda mwena.
1: Hapa tuwa mbali mikwano jabwe. Na ye katinoba fula. Nti oyo. Kulikuwa yogira na ye. Amuagala.
0: Tewamanya. Tewamanya.
1: Ena gamba. Tewabuwa dobuwa muta. Mwaba kuoyo.
0: Ema katonda. Mamayi mamayaga. Omukazi oyo katonda muwanga
1: aziza. Muwanga aziza.
0: Ochimanyi yata gundi.
1: Ochimanyi nti Moses agenda okufa.
0: Moses.
1: So no. Alangwa. Kati gwe gwotege. Tuwa byakula bilakamba nyaga baba wa mungambo.
0: Genda maso.
1: Ochimanyi Moses matabu agenda okufa. Ngate yono. Yalwala da. Kubanga ate yasiga Moses matovu. Ochitegeera ne yeba nanga wanga
0: gachera manyoko zisagafana gana
1: yagamba do kumpi
0: ana wene dana asigala
2: olino okutetenkanya tachali mukazi abera waka
3: kuli muzironi era munanga kati watermelon ye mugu evunda echama zimulabira dalanga mutufu ebintu byobigenda genda
2: nenge kitufu katonda afayo
4: program musagala gala mite
0: mbwe Kenya bazudde ye Ebola nibanna Kenya kakasizo mulwadde wa Ebola ono abadde abaira mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo kati bafubanda bafunye omulwadde wa Ebola omu era nti eggwanga lya Kenya mbuli liri kubunkenke
1: olwo omulwadde omu nena atwali akajanja
0: buna yate mu kugende Kenya yayise Uganda
1: tufudde acho bitabudde fa abadde bakerangirira nti Ebola free Agara kuda mtu gana kungana.
0: Ya kere chirwade type ya kauka kano kari naka ya kola. Bundi bujo virus. Bundi bujo nirudawa.
1: Bundi bujo. Je yafude?
0: Yafude Congo.
1: Yafude Congo. Nadawa.
0: Na ite Uganda.
1: Hey,
0: na yeka bundi bujo virus kikamu kuti kari na. Kati ali Kenya.
1: Anti bundi bujo yafe ya wano mu Uganda. Chitundu cha mu Uganda.
0: Hey, katika virus.
1: Era ne unyanyoro achate badire chitundu ya Uganda. Tene babituma bundi bujo virus.
0: Kati kakati jekasibuka.
1: Jekasi muka adekapa Kongo. Ya deka. Nene jeje watu lono. Walu luantama.
0: Ngawe baga mbaga mbo. Raka ivairas. Mukere nya. Walu. Tulabi evi nene monsi ya pe.
1: Ave masaka. Siya muta labi inga techiri yo.
0: Kakati onu. Ya ise Kampala. Kale Uganda.
1: Tufu deba nangi.
0: Biebio nebili Kenya.
1: Mkama atisasi le tubenda tutume kuda mugundi. Katibalo ondolo mwado ya tambudate ya alinye basi chi.
0: Mupaka ya tuuse.
1: Ya tuuse watia. Yukidezo basi zitu lane zirinda.
0: Aba muliranye.
1: Mutu lane mweba kane mulinda paka lwene jula. Weyali de mutu lao ne musoka mubofu na chemulia. No yimukawo. No gena mutoire tisezo.
0: Contact season.
1: Contact sao. Tuzetaga. Basi tuza abantu ngaba meka.
0: Basi abantu nga nsambu mu batano.
1: Mwena tubeta kakati. Tubateke mweno gundi. Wajita bati?
0: Karantini.
1: Karantini. Katewa sana karantini. Tumaroba chekinga. Tatuwa gara kudambulwa debu wananga.
0: Kenya na heri imba. Yali vade no mwade wayo nebu
1: jaja bila.
4: Program. Agara gara mide.
0: Office evunanyi.

0: mani okuga endongo.
1: Ah, wetinde.
0: Nase. Yema kitema mpo mulimu ze bani babeyo bandi mpo mulimu. Gwagwe gwa kuba bidongo.
1: Ana hakulabisa.
0: Ngate kirimu. Ba shi. Bya bitutwa bikola kola. Zile de chika msambe zisa kusawe sana. Oliyo tya mkuano gwa fe. Nese wene go chinize ena. Hope you're fine. You're doing well. Bintu bitambulaga bwa bibala. Nebifana kwa wito. Mwabito bitambula kwa wito then.
1: Ataka tumida watu said da kumulimu. Because what do you mean? Uchali wake duka ligali.
0: Atavili mbakazi.
1: Yeah, yeah.
0: Nadalanga capital siye ya muteka. But women. Mm. I'm telling you. Abasadi ya tupatila kwa mwejejo. Mm. Nina ya mungu enalaba. Muganda wa ya mungu wa boda ajifugi.
1: Ngaba osa ameke waka.
0: Nga kera. Yeah. Sawa nga. Zati sikera nyo. Sawa nga bili na hava waka. Nga buwe mutizika ndo kuwele nya. Nga kumye weye. Nga alimbuliri ya basa time ya tuka nesata za renti nesikola chini. Nesi mbula
1: bimu kwa kwa dana wui boda.
0: Bala hili alinga java. Nzesajia.
1: Bambi tuwe deko. Sawa nzesajia kusanga waka.
0: Nene mama gundi ya msajia kwa taka sente na haka kuteka munda kwa lele duka samwe ya. Asubi nanti. Uina kera nga haba koza haba lalabo. Na.
1: Bekiri.
0: No kena. Atatu igenye minimweje joke kwa sasa. Chitu kakata kwa kubanti. O tu kamu hude wanti tu kindekwa kumulimungu wa mkama huu. Buwaba kumulimungu wa mkama huu tukwa kusawa bili. Zeni luwashi kugugua reportinga nya. Ogenda kutuka abama duka bali gudde wodda abatunde migati
1: bajitu bakoze koze da
0: abatunda sukali bamutu
1: atengo tango gaba kuloga
0: zeze banna yenda bye ne kale kastere duka sinze kastere simwe zije echo kulya muli mwa bogere bintu bamutunulira anengira katala palina kanyaka wetu tyo batutani sasa waya fayo kubiri kudachika omunana ezisa kusawa etano tukigala kujukiza mujukiza Central Bank debateke nsimbi wano yi senari twagala
1: Central Bank yoka bana ewo ko senara mbasi kutegera bulungi
0: anti ovola abakaba bulina ate banka yeno ne
1: ate
0: Nenga tuka Central Bank imiri de for years. Tewali yali ajisonze mtemu songa songa mwaba songa songa. But you can't kusonga
1: kati huyo na mafuta gaige yongedde. Kati we wale uvuge moto kugenda muku bank nga gonza peweri.
0: Ya goze zobulamu neka taga. Chino chitu changu nyo. Tugamba guli lunako ntigonza pe eriwo kuwendeza bulamu. Watu de mukati mchitanda chomu motoka yo mudira lyo osobolo kola byo nabyo yagala. Ngo inesi miyo mungalo.
1: Nosi ni kwe mwana watu. Akasimbi.
0: So biyo geta tenga weekend ye yende. Siye mpamu. Na ulirango ya galaka mese chikagambe. Tule.
1: Newa ne. Sende tuigo kuziweleza anga newewa si weekendi. Banange. Ne mwene mweleza weekendi yoka yoka.
0: Ati olumu baba kuwa weekendi yewe. That's the sinzi na meka.
1: Ne da tisika kale mnundi evidi evidi.
0: Chogele kuma wonyo. Enja agambe. Sata misini ke mnundi evidi muwiki. Ataka lenga. Sente nga zina digits.
1: Nene. Zilo nga nya.
0: Hey. Ah. Nene. Zilo nga zima muka.
1: Hey.
0: Sifu segobi.
1: Nya.
0: Wetu tiyo. Eda katuga nitakasera kafikana. Akaiba wakaita kwa sabo mita David Lutalo. Asini semu. Mbambia mbuza kose checha atu kakubadeo. Nga. Kasa wada inabia nyonyola. Ayakala wakubiba nya nyonyako. No nyako privately mbikubulire kade kabera kamwana
1: ya yeah.
0: Eranga lero twagala muzadde tukugambe chigambo chi webale nyo baledde okuzala abana atende obawo mukwano omujjufu zenekala nyo mutoyagala abana chovola ba nyizo butakanya na bad blacka kubirala byonna but when it comes to bana
1: ayagala nya abana
0: be she's a mother mama atali wabichupuli
1: ate mama atakwasa bana chejo
0: exactly anti abawoche bayino kufuna tabakwasa chejo aba what values entufu katika taka leti tajiva ingiza. Lera si changu. Mkambwa mlumi.
1: Mama ya gamba bulu njinyaba anaba amasimu gabo. Tebali social media.
0: Bali disconnected. Tayagala mwana kuwana. She's a mother. I think I live very caring. Ya gamba umana ya mtundo kukande chukumi ya tebe ya mwana na mwana. Nenga. Chitu ya chika wala kwa ya gali yali ya gala nyoku. Nenga yali ya gala siga zo mwana wenga.
1: Ate yali ya gala nesentezo. Zimu yambeko. Kale na mkwadea bikola watu na ye. Mama.
0: Chukuru mama. Neka tiyo mzade. Oluvanyuma lwa kuzala abaana bo. Tukwegayiridde nnyo. Omwana obo oba kansiye ne bed. Bobo yagala avemu omuntu ali respectful encha. Kigambe kyo mu Luganda tukyogere tutya.
1: Awe kitiibwa abantu. Ate naye ne yewe
0: kitiibwa. Tandikira waka ng'ekitiibwa omwana wo akikuwa.
1: By the way, kintu ekyo kikulu nnyo. Manya abantu tugana tulowooza nti omwana wo alina kuwa balala.
0: Ebitiibwa.
1: Gwena wera bida engeri jayogera nawe waka engeri jakwesimbamu
0: you know
1: engeri jakuddamu nenga gofudde ku kintu kya balala bokka Atenga waga ma charity begins at home.
0: Echina lo umwana guwakera kumachano uzala. Katifa bachalo obulumi bw'omwana. Umwana guwakera kumachano uzala. Ayimiriratia na kudamunga wawuli. Okay with it.
1: Na kuite erinnya lyo.
0: Mbugwa mwandeba kwa .com. Wali yeyo mchala gwe natunuli. Up to now nze ndabira dala okumanya nda mchawa na abantu abaine erinnya lye nabako. She was yeye litandisa ti. Nze abana bapita erinnya lyange ne ngala bakatala. Kati alowoza wa .com.
1: Ya, ata na ishirala.
0: Nako tulowoza.
1: Kati ebisele bisingo mwana solo kuita mami waka. Ne tatawe na amuita tata. Na ina agende bweru, omuntu wa mkulu na amuita erinnya lye. That's also wrong.
0: Chitanyuma.
1: Because ejo kiragira onto omwana ntawa abantu kitibwa.
0: Eranza na yagala nyo mkulu besije. Anyiga nyige. Buli lwa ba referring to President Museveni. Amuita mwami Museveni. Echocho kacha daga ti besije ali respectful.
1: Yeah.
0: You know?
1: Ntomuntu naoba, jali kusaidi ye.
0: Na ino butakanya kwa wabuje nyo, wherever he's referring to President Museveni, amuita Mr. Museveni. Etikeza ti, ya inafali.
1: Atenga wesa nganga benka na ngabali mu age group ye.
0: Hato mu ya limsa wa mune kakwekani. Kano kaya kwa shed so ya kala.
1: Oshite gera. Inti, ntina waba tulituli mumia kajeji mu.
0: You can respect that person.
1: Waliwa respect, jetu ino kuangana.
0: Buterevu. Na yet mama bwama obata ato mwana obo abata kuwa chitibwa ka then tagenda chiwabala nenze chimbobya no mutwe nze ningende wakango mwana ta naddamu bubinyine oba kitawe mpulira obuntu nga mutambula mutwe nze kola
1: ati by the way bintu binja abana bebakola ne tubisa ka amaso
0: omwana najja woli ati tutandikiriza mpola bwana abana webayigira okuba najja woli no mkuba na ina akudiza. Chukama nanga jakuba mukamu. Otenda.
1: No mugamba zeso wananga maza sagala.
0: Ndi chukama nyo mwano yo tawulira. No stuka mjitu. Mkwe. Chochoku zencha chigena kumina masoko chigambe. Njagala sente. Uwa salira kama njaka. Bebana.
1: Bebana. Ate by the way na abana abano. Tuwegendeleze nyo ngeri jebe isa ni baganda babu. Kubanga. Patukuze. Katuina bakulu wafi. Na yenge nga engato ye tosola jambala nga
0: tojimusa ya mkuru wu.
1: Tosola tula muntebe ya tatao jatula mu.
0: Chukopo
1: chandani. Yo lido tia musowani ye. Mbumuga bachi nechencha noja ye sowani ye.
0: Ya tata. Ne ntebe yo. Mzendebe ntebe tata wangu.
1: Kwa nga fe waka embazo kazo kaze baya ulanga. Za tata.
0: Za tata. Kakati mbwe. Mbwe lire wamu.
1: Bakula ganti ori ali superior.
0: Yes. Nguga enti fentebe ya tatu wa fechali ya tatu wa fia
1: uwa.
0: Nei dati zivu mtu kula mtuwe ya tatu.
1: Nemu chalo, nze, jajangu okumala okumula. Entebe ya weri.
0: Nei tewali ya jitu.
1: Tewali.
0: Tukuzi entebe ye. Mbutima tu respectinga na haba antu katonda beya jula. Na ya taba liwo. Bananga mazada amanda mamumba igiri zubawa HT wanga mweta andikira ko. Omwana tewali songa lacho imi nila no gamba na ye na agamba.
1: China tandikira waka. Atenze kankubuli omwana ine mpisa. Ne munjogero muulira kakati waliwo nze speech je nalabo yo mwana omu bazadde be ba manene ayo mu Buganda ne yongo olabo mwana ne kitibwa cheyewa chawa abantu just munjogera
0: yes ateka nkubulira abantu tebamanyira no omuntu e respecting akizibwa mu mwana kubanga nawo omuntu ayina ntisa ja yambala ntisa yo mwakatoa
1: cheche kitibwa chewewa gwengo omuntu soba na chinatandikira kubana baffe.
0: Mwa yigirize omwana akuwe kitibwa omwana w'omuwala olw'okubali mu senior 6 n'atuula mu ntebe na anyway fwa ne waffe Buganda kizira kati amawanga malali tiswai nengo omwana atuula mu ntebe nga mbuza omuwala nze ne bwoba wafumbirwa minister nze ne bwoba president seven ye bawe mpe example te mukwato oba yakuwa nze kuzala
1: simple ate by the way kwase na kunti abana baba kusomero nga basemesa baba taddemu empise yennungi natuuke waka Biona netuviyiwa.
0: Fitu bionona. Nkuluze ya magezi. Kuhu na mkagezi sasa wa itano. Tungenda mterevu muze. Tuegata kwa kumusavu tano tano. Ana. Chinana msatu msavu msatu. Ine zero msavu mnana nyana muenda. Ana msatu zero bili WhatsApp. Kumusavu tano tano. Ana. Chinana msatu msavu msatu. Tulikumuze. Tubagambeko. Abagalo kuchusa bachuse. Abatagala maganebu ganyi nenga fitu kuzechi. Nga tubagambieko.
1: Babula nino muze.
0: Oyino gugo?
1: Nino mze kwenzagala abantu balekera.
0: Barema nyo ino gogo tugamba.
1: So gwange.
0: Gutu.
1: Naye nga waliwo omuntu asobola okuwa omuze ogugwe.
0: Mze kati nino gwange. Ngwogera. Nina byenjagala.
1: Anyway.
0: Sibikwawa.
1: Abantu ng'okimanyi nti oyagwetaga omuntu. Omukubira oba oyina kye weetaagisa. Manya obudde bw'omukubirako n'obudde bw'okoma. bantu mamulekera ukube simu ekiro sawa mukaga
0: nze ne bwozikuba
1: atenga toni nako kakwate
0: nze bwozikuba futa sawa bbiri obwo budde bwa bwabana bange na babyo so I don't pick simu bubi but I don't sisa sana na simu
1: za atendo naji kuba emirundi ngeji
0: siku atasimu za kiro siku atasimu za early morning ku weekend Saturday yange
1: choko manya kisingo kunyiza ojikwata no ngoga mabwa muntu eba kicheche mtu useko nga kunyumiza bisito
0: liliani kuba tetuganye kale obwolu mu kiba kyetagiza era muli mujoyizo kwata no muntu
1: emergency
0: tatera kuba wakubidde ndoza
1: yes
0: ensonga nze nsobola kube nere kyensokera ku ntinsonyiwa kube kiro because manyi kyenkoze
1: Bwechiri.
0: Nengo kubira ngonga ati aseno ya tevi. Zagamula aseno njiagala ndi kumutima na ye. Tonku vila chido kumbulida viku wata kwa aseno. Haa. Muna ngende kamu. Ne kumalili enyo. Very early in the morning. Onkubira ngamba chi. Atuli mukama wange. Walu wakuma timbosa inabia gamba kumulide.
1: Okay, reko.
0: You know? Atuli mukama wange. Atuli.
1: Che gamente sima ze state agisa. Webye bibozi bozi mbitu nyumi ze obude nga misana.
0: Ayo onkubira. Okay. Mbuli de, kwini wame wabu ngeleza wafu de, for example. Mze mose, zendi waluganda luwe. Mwito yu mungu, yes.
1: Bambi tuchuse.
0: Yes. Mkumi, tendo wano sante, uli de mkumi tano. Choka njwa kusama si. Musavu tano tano, ana. Chine na musatu, musavu musatu, na musavu munana nya, ana mwenda, ana musatu, zero. Biri, waboyita, tuberenga tukwa saka nyitigambo chino, echo muze, ogu. Ogu inzo kubanga jebulie yo. Guku de jembe chechigambe chitufu leno njigala gamba kubachara kubamba gamba kwenye bananyiga leno njigala ambasabe batia mchala gwebo wabawa yingile wakawa umami ya kuzimbira wakamu ayingira mumaze we miyake ina na yenga nzo mugenye wenzija nentuka wanda bangaba yingide guru chitegeza wali wabu chafa
1: wakawa wachafu
0: nida waliyana lakini awakawa tanakala enyume mpya nga mwakatuka compound mpaka bana bateka mpevazi niko wa compound tena genda mpevazi enyume echali gwe muchali wa pia wali ku nyumba ejo yigano ga ebado bakayingira dozo mwezi ko ngajiraba kati wali kwa awakawa fana bwe wacho after 4 years bayingira da emyaka enaji sewo awakafa wafana ngabo wafana nanga uyo mukaza aba muchafu nti ewakate bera kuba watu kwa bayiso olweyo emyezo kuwere nanga misa olweyo
1: Waba wakazi.
0: Na yekwa wakawo, bulichimu chifana na, vidala dala vyebazi mbina kwa vichari wo.
1: Vise minti.
0: Ndabia na vichari, mumazemi yake. Ante tuwa jia, ante tuwa ingi. Na nyumbezo tuja ziwa jamu vantu, ato ta mnyiganga.
1: Ati tuwa jia, tuwa ingi.
0: Ndabia tuwa ingi, wafe. Emi yake, na wakawa fara wa ingi, degulo. Shia.

0: Brenda. No wonder Brenda wa nope. I don't know if you're testing that. Tugeza mulamu wagwafe. Uluwa lero, tuagala tubuza haba chala na haba miyabali yu. Omchala kera kumacha, ngatebamu gobye. Na wanike mikono mubanga, na ama gulunaga teka yu, na ganze tatabundi. Nsija kusobola. Kalo nwensonga zizai nzo kubanga ina. Na ganze ngeda.
1: Biganya.
0: Biganya, I'm leaving this home. Kankule kembu fumbo wanze ngeze. Sija na mugambo kendo. Ni habana. Balike.
1: Yeah.
0: Ngani kwa lekwa na habana ba? Anile kama na biwa no. Sisa kule kama na bange. Zasi sobo lenzo kule kama na bange. Wachiri ifa.
1: Kangene. Mwalete mwa mchali wa mlala.
0: Hey. Kangene mbada wane na habana bange. Zimama. Tunanywa ngamazi. Sanja na gamba. Mama gundi. Habana balike.
1: Habana ya mama tebali wano. Sige na ba wedida. Atibali na habami habami bali wedida.
0: Na chikamba ngu. Tapusei. No mugamba tekulina uwoze tomanyira. Ebya basa tubyogera bade mutusonyi wanga. Emu buba busungu. Omuchale enda bwanyiga gamba omusajja ono mwana.
1: Eri ekintu ekizibwa okuzaayo.
0: Nenga tuwa kyogera. Kanti awo bagambi atugende mu DND. Naye kati ebyo byonna katonda bituuka ko musajja gambye omwana muleke. Njagala kubuuza bakyala. Lwaki baba gamba okuleka abaana ne mugana. Mulimu n'omukyala gwe bagamba nti abaana baleke wano mbatwale mukyalo. Omwami ayagala batwalire maama we. Abaana babeereze we solo bakisesingira nga nsobola balaba then n'okubawa obuyambi okukola ki.
1: Kubanga baze abaami baagala nnyo teka ssente we balaba bali waki.
0: Babaana atubuulira nze simanyi. So ne bagamba abaana baleke madamu n'ogana. Lwaki temwagala kuleka baana. Ensonga ennene nnyo gye tutera okwekwasa abakazi abasinga. Abaana bangajja baleetamu abaana. Njagala kitegeera.
1: Njagala mama asigala mama. Mama a feeling a safe. Ngabana be bamuli wano kumpi.
0: Ngabalaba ko.
1: Kubanga kangambe 90% ba mama. Aba yagala abana be abere nabo kubanga yamanyi batawe balya.
0: Gwotegeera abana.
1: Gwomanyi abana bo kale. Kubanga gwasinga no bagala.
0: Ekitufu. Era tere muntu munsi muna akwagalanga nnyo
1: yeah.
0: Agoge mazima na ye mumbera nga abaana bayinza obutafuna fees n'ebisigadde oyina okutunula n'ogabe
1: no pima
0: bwengenda nabo nina obusobozi obunabezaawo abaana bano oba nedda bw'oba toyina busobozi ng'omusajja agambye abaana bano baleke nze nga abiri bya bajja baleetamu omukazi ajja babonyabonya ebyo birinde gwe binaabaawo ne kiba bwe kiti then bwedda n'omugamba nti abaana abo bampe kubanga wano we bali mu mbeera mbi
1: babonyabonyakitegeera
0: naye be batanabonyabonya
1: anti kati ola alian waliwo abaana abamu nga basigadde ew'omwami n'atakuwa access kulaba abaana abo
0: kizibu
1: gye bali
0: siganye gye bali abasajja babikola hey. Naye abasajja 90% abakola ekyo
1: kubanga jjukira omukyala kasita obeera ng'oyagawolaba abaana bo abisera bisinga obo ina basanga wakate waliwo omukyalo omulala. Okitegeera. Ate nga option yandibadde nti baba kuleetera.
0: N'obalabako.
1: N'obalaba.
0: Nze ndowooza kisinzira ku ngeri gye mwogeddemu ng'obaawo. Nga ebisera bisinga okwawukana kubeera kubi. Twogera bingi nnyo nga tugenda.
1: N'enkolagana gye mulinawo. Kubanga okwawukana tekitegeeza nti mugenda fuuka balala.
0: Nze njagala nnyo omuntu bwe tukeera ku makya nitula ku mmeeza nti kino tekikyasoboka. Olaba otya tukireke.
1: Naye nedda abaami lwaki temwagala nze ngende n'abaana bange obaweerere gye bali.
0: Ate lwaki mbaweerere eyo? Kinyuma nnyo omuntu okulaba ku bantu be. Ekirala eno gye bali ye waabwe. Abakazi mulina akajanja. Abakyala abasinga abaami mbadde njogerako nabo ennaku zino. Nga bagamba nti mugenda n'abaana. Muba mukyayagala attachment n'abasajja.
1: Attachment
0: n'abaganda. Muba mwagala attachment n'abasajja. Ng'oba okyayagala osigale ng'oyina engeri gy'owuliza omusajja.
1: Nedda ekyo balimba.
0: Tebalimba.
1: Balimba.
0: Kuba lujira luti. Tatagundi tetuyina mbele.
1: Kakubuli. Bo, beba bilete by'ebintu. Kubanga tayagala kuwa school fees. Buli omusaba school fees nga majangu ndabi. Abami balikola webatyo. Njagala school fees abana bayagala banatera kudayo kusomero. Jangoze ekimire. Choka tosola ziteka kugonza pe. Nonsindikira.
0: Anti katera muyina obuzibu. Bwe mutuuka eyo. Actually mwagala attachment eyokusigala ng'owuliza omwami okusigala ng'omanya ebiri awakaawe n'okusigala nga omufuna mu kasente omwana we mitwala abiri gwe buli lw'osaba fees osaba asatu
1: anti kati n'abaami kati wano omwembakoowoolera nti wabu chimanyo inaba na monsi, chikakatako okuwafunira waje.

0: Omulungi awuliriza nga bulijjo tukwaniriza nnyo nnyini ddala mukadde kaffe akasaala yamalya g'ekyemisana weebale nnyo gwe wenna atwegasseeko era nga nkugamba bugambi nti nga bulijjo tuba tugenda musaala siremu okujjukiza buli lwondya buto omulungi obeera bulungi naye wennyini ojja kuba bulungi naawe ojja kulabika bulungi naawe ojja kuwulira nga obulamu budda buto n'olw'ensonga eyo beera nga weefunira fortune buto abeere nga akuyamba mu byonna Fortune Gold ajja kuba nga akuyamba era ajja kuba nga ayongera okuzimba mukyalira abaana visitations otutte ki ebyofumbi obufumbisiza ki leka kumala gatwala tutwala bibuto buto wesa butasinga obulungi abeere nga akuyamba Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda ali mu studios nga bulijjo era gy'oli tugenda musaala
1: mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu ayi Katonda kitaffe bulijjo tokoowa tutemera mpenda mwe tunaayita okufuuka abatuukirivu nga kitaffe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu anti awo ekigambo ky'olwaleero awo ekisimbye ogenda okwongera okutusoomooza otugambe nti mwagalenga abalabe bammwe oba obuntu bwaffe tulabanga ekyo kigambo kizibu nnyo naye twesiga nti ggwenga w'oli ojja kutuwa omutima omugonvu obukkakkamu n'obwetowaze bwekyo sobolenga okusonyiwanga bannaffe ate naddala n'okwagala abalabe baffe tuwe nno omutima ogwo era kino ky'ogenda otuyigiriza tusobole okukissa mu nkola tubisaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe
2: amiina
1: owooluganda nziramu nate okukwaniriza ku pulogulaamu yaffe eno tukomyewo nate omukama katonda waffe abeeko kyatutuusaako Kristu mu kutuyigiriza n'atugamba nti oli bw'akukuba ku ttama erimu mukyusize ddala Kristu tategeeza nti tetulina kwetaasa era Kristu tategeeza nti tutunule butunuzi ng'abanaku banyigirizibwa kino kitukakatako okubalwanirira ate era n'okubataasa katugeze ababbi abatemu abatujju ng'abadde batuzinze bw'otagamba nti ssebo nga bw'onkubye wano ate kankukyusize ddala ne wano nkube nti oba nga bwe mututte ebyo ne bino bibadde bisigadde nabyo mutwale awo oba tutegedde enjigiriza ya Kristu tuba tulina okwerwanako mu kwetaasa amaka gaffe tulina okugataasa ate n'abo abatafunye bwenkanya tulina okubalwanirira anti nga bwe twagamba ku lunaku lwa luli nti Kristu mu nkola ye akozesa ebigambo ebitusindika okwefumiitiriza ku ekyo ky'aba ayogedde nga ky'ayagala kikke ku ntobo y'emitima gyaffe oli okumukyusiza ettama eddala ng'abadde akukubye ku ttama erimu Kristu ky'atuyigiriza kiri nti oli bw'akukolanga ekibi lekanga kunoonya kwesasuza anti awo obw'obuntu bwaffe bujjira nze munoonya kwesasuza naye ate ye Kristu agamba leka kunoonya kwesasuza empalana n'obusungu omukama ayagala tubireke nga tumaze okwejjukanya ekyo omukama kyatuyigiriza olunaku olw'eggulo era nga tukyalina mu kwewuunaganya bino eby'ettama erimu ate okyusizza n'ettama eddala ate olwaleero omukama Katonda waffe akomyewo n'enjigiriza endala ate nayo ng'eyongera okusoomooza obulamu bwaffe enjigiriza olwaleero gy'atuwadde esimbye ku kigambo mwagalenga abalabe bammwe nkakasa ewayinza n'okubeerawo oli ng'ayogereddewo n'agamba nti ekyo tekisoboka abooluganda situliwo kuwakanya buwakanya kubanga buli njigiriza Kristu gy'atuleetera aba afa bulungi bwaffe Kristu si yafunamu wabula nze awamu naawe ife tufunamu kale n'olwaleero atugambye nti mwagale abalabe bammwe kigambo kizito leka tusooke tusome mu Matayo mutwe gwa kutaano akanyiriya kaana mu essatu okutuuka kaana mu omunaana omukama atugamba bw'ati mu kitundu ekyo mwawulira bwe baabagamba nti oyagalanga munno n'okyawa omulabe wo na yeze mbagamba nti mwagalenga abalabe bamwe mukolere bulungi ababachaye musabirenga ababayegganya obanga mwagala ababagala bokka mulifuna mpeera ki abapublicano nabo siwe bakola obanga mulamusa baganda bamwe bokka kyemusinza abalala kiriwa n'abakafiri siwe bakola awo nno mubeerenga batuukirivu nga kitammwe ow'omu ggulu bwali omutuukirivu eky'ekigambo omukama kyatuwadde kigumu enjigiriza eno okufaananako ng'ey'eggulo ey'okukyusa ettama eddala bakube etusoomooza nnyo si kya bulijjo okulaga okwagala eri omuntu akulimirira oli akuwaayiriza ate ggwe nti omulaga okwagala n'akuteekako ky'otali era n'ekyotomanyi nti ate ggwe omulaga okwagala omuntu akutiisatiisa okukutta ate nga si kutiisa butiisa kyokka naye ng'ate n'enseemu ng'emanyi nti yali akikozeeko yali asseeko awo nno naye omukama ng'akugamba nti oyo olina okumulaga okwagala atiisatiisa ab'omu maka go nti omulaga okwagala omuntu akwagaliza ekkomera oba ng'akwagaliza kufa nti omulaga okwagala tunuulira ebyobufuzi n'ebyenfuna bireetedde bangi obukyayi n'empalana naye mu bino byonna kristu ng'atugamba mwagalenga abalabe bammwe ey'enjigiriza ey'olwaleero omukama gy'atuwadde mu mbeera zino zonna nga bwe tulabye waggulu kikaluba nnyo oyo akukola obubi okumulaga okwagala abamu bagamba n'okugamba nti ekyo tekiyinza era ekyo tekisoboka anti ng'ajjukira olubabu munne lwe wamutuusaako okumunyigiriza kwamutuusizzaako n'ebingi byonna byamufiirizza oli ng'agamba nti ekyo ky'okwagala omulabe wange oli ayinza okugamba nti tekisoboka tujjukira abooluganda nti obukristu si kuseereza ligenda mugga mu njogera eya bulijjo bwe tugamba nti bizibu nga ddiini tubeera batuufu kubanga eddiini tebeerangako nnyangu kristu gwe twasenga mujjukire atuuka n'okutugamba nti oyo ayagala okungoberera yeeveemu yekka yeetikka omusaalaba gwe buli lukya angoberere obwo obukristu bwaffe kye butusaba si kuseereza ligenda mugga gwe abadde akyaliisa ebijanjaalo empiso zikusanze tulina kwekemba tusitukiremu tutambulire ku njigiriza ya kristu mu bulamu obwa bulijjo kyanguwa okwagala oyo akwagala oba wa luganda lwo kikwanguyira okumwagala oba gw'osuubira okufunamu kikwanguyira okumwagala oba oyo akukolera obulungi ekyo kitwanguyira okumwagala naye kino bulijjo nga bwe mmanyi nti kye tukola olw'okwagala okuggyayo omutima ogw'obukristu kristu olwaleero atugamba awo tulina okusinzaawo ku ekyo kye tumanyidde ekya bulijjo nti muganda wange oyo nja mumwagala mukwano gwange anjagala nange nja kumwagala oli ankolera bulungi nti oyo nja mumwagala kristu olwaleero atugamba awo tulina okusinzaawo kyava atubuuza nti obanga mwagala ababaagala bokka mulifuna mpeera ki abapublicano nabo si bwe bakola obanga twagala abatwagala bokka tulifuna mpeera ki n'abatalina ddiini n'abakafiiri nabo si bwe bakola kubanga oli ne bw'aba nga talina ddiini oli amwagala era naye muli awulira nga naye amwagala ffe nno ng'abakkiriza awo tuteekwa okusinzaawo kristu ayagala tulageyo enjawulo nga twagala abalabe baffe kano ke kabonero akalaga nti tweyongedde okukula era n'okutegeera eddiini yaffe awo ogenda okukikakasiza nti kaakati nkuze mu ddiini oba ddala nsobola okwagala omulabe wange awo neeyongedde okutegeera eddiini yange era neeyongedde okukula mu yo amazima gali nti tunina banji betu tagala. Era waluo banji abatatuagala. Abamu balinebi wundu nenkovu kumutima. Oluo kumenyebua okwebi suze bakola nebanabwe. Echina atufunyise dembe tufu mumutima. Echirichimu kwagala balabe baffe na kubasabira bakyuke basobole okweddamu ate basobole okubeera obulungi. Twawuke ku bakafiri abaagala ababaagala bokka nga twagala abalabe baffe n'okubawa ekitiibwa. Bino biyinza okuyamba oyo abadde omulabe wo naye okusobola okweddamu ate naye okusobola okwetereeza. Era ng'oli abadde mulabe wo laga nti gundi atuuse n'okunnamusa mbadde sikisuubira. Akagamba ako kokko wange wasiibye otya wasize otya nga mbadde temulamusaganya bbanga lyonna. Olaba bwe kigenda okukyusa munno omutima gwe abadde akakanyadde mu mutima ate n'asobola okweddamu n'agenda n'ekyo nti gundi olwaleero yasobodde okunnamusa. Ekyo Kristu ky'atwagaza. Bwe twagala abalabe baffe tuba tukutte ekkubo erinaatutuusa ku ekyo Kristu ky'atulagiridde bw'atugambye olwaleero nti mubeere batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Tunaasobola tutya okufuuka abatuukirivu nga tukolera ddala ekyo Kristu ky'atuyigirizza olwaleero eky'okwagala abalabe baffe? Lino ly'erimu ku kkubo erinaatutuusa ku butuukirivu buli Kristu bw'agambye olwaleero nti mubeere batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Tuleme kusosolamu baakwolesa kwagala. Nga bwe kituleetera okubeera mu bulamu bwaffe, ono nja kumwagala, oli sijja kumwagala, ono nja mmuyisa bwe nti, oli sijja mmukola bwe nti. Kristu awo si w'ayagala tubeere. Wabula atugamba tuleme kusosolamu baakwolesa kwagala. Abantu bonna tubaagale nga situtufudde ku kikula kyabwe, nga tetufudde ku buyigirize bwabwe, nga tetufudde ku mawanga gaabwe. Wabula tubaagala kubanga bantu bannaffe era baatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Tujjukire era tumanye bulungi enjigiriza nti ne Katonda bw'aba agaba ebirungi bye tasosola mu bantu, anti Katonda nga bwe tumanyi ayasiza enjuba ye abalungi ate n'ababi, n'atonnyeseza enkuba ye abatuukirivu ate n'abatali batuukirivu. Weebuuze, neebuuze, leka twebuuze nti singa Katonda asinziira ku bulungi bwo n'asinziira ku bulungi bwange n'asinziira ku bulungi bwaffe obw'empisa, enjuba ye n'enkuba ye ewuwo oba ewange byandibadde bannange bituukayo? Naye bwe twetunuulira mu bulamu bwaffe, singa Katonda abadde asinziira ku ekyo nti ono mulungi kamuwe omusana, ono mulungi kamuwe enkuba, bangi twandibadde omusana ogwo situgulaba, bangi n'enkuba ye twandibadde tetugifuna. Kristu nno atuyigiriza okwagala abalabe baffe. Baamukolera enkwe olw'okwagala okumutta nga bamusibako emisango emijweteke. Kristu twagala tumuyigireko atuyigiriza okwagala abalabe baffe. Emisango gye baamujwetekako gye giriwa? Baagamba nti ayagala amazima, n'olwekyo atusobedde. Weefaananyirize omusango gwe bamusibyeko nti atya omusajja oyo ayagala nnyo amazima era atusobedde. Ate nga gwe wamma mu nsi yaffe, bangi awo we tuli abantu ab'amazima tebakyatunda, abantu aboogera amazima abantu tebakyabaagala. Ne Kristu bw'atyo bwe yali. Naye ffe ng'abakkiriza tuteekwa okulagawo enjawulo. Kristu baamuvunaana ne bagamba nti nno atuvunaana obutagoberera mateeka. Ogwo nagwo omusango ne bagumuteekako nti atuswaza ng'ayerula emize gyaffe. Manya omuntu tayagala kugambwako. Kristu abagambyeko abange mwetereeze, kaakati bo bafunye obusungu, ensonyi bazifudde obusungu nti atuswaza ng'ayerula emize gyaffe. Mbu yeeyita mwana wa Katonda, so nga mbutuufu ekyo kye yali. Mbu obulamu bwe tebufaanana bwaffe. ye walo kuisa nga febwe tuisa. Na vongela kumusango mlala, enti nakakasa nga enkomerero y'abayisa obulungi nti yeyagaza. Abooluganda, tulaba bulungi nga ensonga ezo zonna temulizi ya simba. Mu butuufu, kwe bandisinzidde okumugoberera naye ate bo basinziirawo okumutta. N'ababe bennyini baamwabulira ne bamwegaana. Mu byonna katufunze bwe tuti. Mu byonna Kristo atulaga okwagala abalabe baffe kye kitegeeza. Teyalaga busungu na bukambwe. Teyabeewerera nabo okubakola ekibi okubatuusaako ekibi. Bonna yabasonyiwa awatali kakwakkulizo newandibadde tebaasooka kumwetondera. Yagamba nti, "Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola." Kristo n'atuyigiriza okwagala abalabe baffe, okubasabira era n'okubasonyiwa. Abalabe bo leka kubeerawo ng'obeetisse mu birowoozo byo. Bajja kulemesa okubaako ekirungi ky'okola. Kubanga buli lw'olowooza, bw'olw'oba lowooza, obusungu bujja. Obeera mu kwemulugunya. Oyinza n'okulwala kubanga tolina ddembe mu mutima. Ebirowoozo ebibi ku balabe bo bikuleetera oboolyawo okubalowooleza obubi n'okubakolera enkwe ssaako n'ekigambo eky'okubalimirira nabo babeereko oboolyawo obulabe obubatuusibwako. Bwe tukola tutyo, tetujja kutuuka ku ekyo Kristo kyatugambye nti tubeere batuukirivu nga Kitaffe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Ffe tujja kulagawo enjawulo ku batali bakkiriza nga twagala abalabe baffe. Mwenna mbaagaliza okwekemba tutambulire ku njigiriza eyo Mukama waffe gy'atuwadde.
0: Amiina.
1: Katuweereze yesaala. Mukama twagala tusooke tusabira abo bojjulidde n'obajja mu bulamu obw'ensi eno. Waliwo munnaffe nga yeebaza Katonda obulamu bw'omuwadde. Munnaffe oyo tumwebalizaako. Bangi basabidde emirimu gyabwe, bizinesi zaabwe zitambule bulungi. Mukama, emirimu gy'abaana bo gye bakola giwe omukisa. Emikono gyabwe giwe omukisa. Okutetenkanya kwabwe kutereeze era kutambule bulungi. Era tusabira n'abalwadde, Maurice yabeeyongedde okusabira. Omukama akujjanjabe era omukama akussuuse. Waliwo ne munnaffe olwaleero akuzizza amazaalibwa gwe. Tumusabira obulamu obulungi, tusabira amaka ge era ne tusabira n'abantu be. Waliwo n'abalala abali mu maka naye ng'amaka gatagala, teganywedde. Mukama bayambe batambulire ku kigambo kiri ky'oba tuyigiriza bulijjo, omutima omugonvu, obwetowaze, ekisa, obugumiikiriza. Wakyaliwo bannaffe nga bakyali mu mpalana nga tebakwatagana bulungi. Mukama bano nabo tubasabira omutima ogw'omugonvu basobole okuddiŋŋana. Bino nno Mukama tukoonyeeko ebimu ku byo naye ng'ebirala bingi bisigaddeyo. Tumanyi nti ggwe ensibuko y'ebirungi byonna. Bino byonna bituwe kuba tubisabye nga tubiyisa mu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Natuswale malayika. Malayika w'Omukama yabulira Maria.
0: Nabeera olubuto ku bwamwoyo mutuukirivu.
1: Leme Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maria mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe.
1: Nzenzu n'omuzaana w'Omukama. Leme Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maria mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe.
1: Mbona afuuka omuntu.
0: Mbona
1: Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maria mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. Amin.
1: Ayi Maria mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire.
0: Tugenda okufuna Yesu Kristo yatusuubiza.
1: Twegayirire. Tukwegayiridde Mukama waffe, n'ennema yo giteeke emyoyo gyaffe, era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu ogwa Kristo omwana wo. tukwega iride olw'okubeera okubonabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kuwa Kristo oyo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
0: Amiina.
2: Mchala.
3: Mwanje dadi.
2: Okimanyi abaana batuuse okudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati ky'oba okola. Twala ekitundu kya fizi ku ssomero lya junior. Eza van tunasasula oluvannyuma.
3: Naye dadi. Lwaki tetusasula nga tukozesa momo? Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala. Essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani. Okitegeera dadi.
2: Wabuloli mchala mugezi nyo.
4: Checho chenjini. Wangula school fees wa mwaka mulamba. No kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani na mukiso kuwangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Usumula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Oba kozesa momo app.
5: MTN.
6: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyo kwa kuwangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
7: Twice was the sawi ndala. Time check. A sawa ziwe se musamfu. A sama ya geti emisana. Time check ya kutusu wako. MTN Momo. Sasula momo loni yomu bude. Oli nyiso muendo gwen simbi za loni yezi kuwebwa. Eroze ule mkaseda woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star.
8: Mawulide okuva ku Sengejero nga gakutusibwako Statewide Insurance Company Swiko

0: kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia inkuluze ya magezi.
2: Radio Sapiencia inkuluze ya magezi. Mwulirizo mulungi. Ogambo otya sebonawe nyabo. Tukwaniriza musawa ya feno, esawa ya feno ya programu ya fe okuzimba guba mutima. Mu the appointment. Junjo Francis, nze mbera okusobola okulaba nti programu ya feno tujitambuza bulungi. Engineer Juko Fred, gwe tubeera naye okusobola okulaba nga tukutambuza oyige osome nawe obeeko n'ennyumba yo. So obudde buno kyekyo kye tubeerako. Engineer ali wala leero, tugenda kuddamu tufune programu eno.
3: Radio Sapiencia inkuluze ya magezi sawa munana zine programu yo ebetuuse obudde buno okuzimba guba mutima right lwa kusatu. Engineer Juko wava muno Fred gwe tubeera naye oba engineer Kiweewa be batuyambako okusobola okufuna obukugu amagezi ddala ag'ekikugu agatuyamba okusobola okulaba nga tutambula bulungi mu kumanya. Ekyo kikulu nnyo. Junjo Francis, obudde buno mbaawe ndi tusobole okutambuza obulungi programu. Era engineer Juko gwe tugenda okutambula naye olunaku luno olwaliro, olunaku luno olwaliro. So gwe kalira bukalizi tusobole okuyiga. Mulundi guli engineer Kiweewa yatuyisa mu seminti. Seminti twandimukozeseza tutya okusobola okulaba nga tutambuza bulungi. Olwaleero engineer Juko gwe tugenda okubeera naye okusobola okulaba nga era tuyiga. Kyenda munnya katonyeza ennyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi. Engineer
4: wangi sebo.
3: Sebo buza kwatuwuliriza.
4: Baramusizza nnyo basebo ne bannyabo mwenna abawiza Radio Peno Sapiencia. Tubeebaza emirimu gye mukola ate ne tubeebaza okubeerako ne musobola okubeerera obulungi. Amannya nze engineer Juko wava muno Fred ngamba mu Juko Construction Company Uganda Limited.
3: Yes, sebo.
4: Kampuni nzimbi ya kayumba kukwatagana n'okuzimba.
3: Yes, sebo.
4: Baagaliza okuwuliriza okulungi.
3: Weebale nnyo, weebalire ddala engineer. Engineer ku mulundi guli engineer Kiweewa gwe twali naye n'atuyisiza mu seminti. Seminti yandibadde atya, yandikozeseddwa omuntu yandibadde amukuuma atya ng'ali mu kukola omulimu okwewala okwonoonebwa. N'atugamba seminti ayokya n'okwokya.
4: Seminti ayokera ddala engalo. Ate simanyi oba omanyi bw'abaze ku programu ya seminti. Manye ensonga zonna yazimalayo bulungi.
3: Yes, sebo.
4: Olw'ensonga nti ndowooza yababuulira nti seminti omutabula mu mazzi nga kyayi nga amulunguka nga sukaali. Yakibabuulira.
3: Yes, sebo.
4: Era seminti bw'oba ng'olina w'otabulira enkokoto oyo amazzi ne gagendako kitegeeza nti
3: seminti yenna aba agenze.
4: Seminti yenna aba agenze.
3: Yes, sebo.
4: Kati awo kutya seminti manyi nti nali siriimu ensonga eyo bw'agikwatako yagivuunika bulungi.
3: Yes, sebo.
4: Era ne mugamba nti nsonga nga bwe wagimaliriza mu wiiki eyo bwe nayogerera ku bya lanji abantu bangi baasigala balina ebibuuzo bingi nnyo ku lanji, ku nnyumba zaabwe lanji bateekako bayimbi oba yiki. Zeno ne mbagamba nti olw'okuba nti nno langi yenyiriza ekizimbe twayagala nnyo ogibajjira ku ntono okugituusiza ddala naye obudde ne butuliira empinga ne tuba nga tetwamalayo. Yasi twali twakababuulirako obuwulizi kusandinga na kufiiringa naye nga ne langi yali twali tulina okusooka okugibabuulira ebika byayo nga bwetambula n'entabula.
3: Yes,
4: kati manyi njagala mbamaliriyo langi olwaleero kakati balyoke batandika okusiiga amayumba gaabwe nga bamanyi nti langi waagiteeka weekola ki weegenda.
3: Yesebo engineer tuzo tutandike. Kale kati kanso kenzi jewo bulango buno tuyoke tutandike bulungi. Kale Radio Sapientia enkuluze ya magezi engineer Juko ava mu No Fred gwe tuli na ye mu studios zaffe.
0: Kakinsa webye misanyo gumite biri abiri mu mukaga. Bano betutambula nabo era be batutadde mu esimbi Centenary Bank banka yaffe banka y'omuntu wa bulijjo era gwe ayagala okuyambibwa mu bizinensi yo okufuna looni oba school fees looni genda ku ttabi lya Centenary Bank lyonna erikuli okumpi oyambibwe. Interior Center Wakaliga bakola furniture omulungi omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands ne sideboards ez'omulembe mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete ku Wakaliga Road n'aba Joy Biscuits abasangibwe Nalukolongo okulira ne yali Orange Club. Bakola biscuits ebika byonna obw'abaana n'abantu abakulu ng'ate muwoomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solome Leadership Vocational Training Center basangibwa mu Ndeeba. Bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6. Kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School bano basangibwa mutundwe mu Kweba Zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala litumbula ebitone by'abaana mu music, dance and drama. Kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi. Balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu. Business yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: nooti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
5: Halo, owange mutyabule, kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye ngiyisizza, kati ndya na mu bitala bya machi ndya ku barracks waggulu onengera oba tondaba oba mbuze.
6: Naye nawe nakugambye mitazi bisatu nga wakava mu raundi ekibuye ng'oyambuka emakindye. Hakati kola bw'oti, kyuka kirira mpola mpola, bw'oyisa ku shero katono nnyo ekizimba ogenda kuba okirabawo kinene kiriko nti Pharmacy Center.
7: Iye kituufu nnyo, a one stop shopping center yokka erina buli kalonda w'ebyobulimino obulunzi omuli eddagala, omuli ensigo, ebijimusa n'ebirala bingi nnyo. Tusomesa era tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna. Tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubuulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu. Jangu ogula ebintu ebiri original ku Pharmacy Center ekibuye kuba ku nooti 781-36652.

0: obe mitwalo 10 agenda kugula chetuteseza na ye ajako zisee choche nyini muwenere bawe aba mufe batutia nti obulimu obutono bwempita nga juuko eyo kampuni omuzimbi yenna atandikira ku nyumba esooka ku site entono ddala ebeera toilet era sinza government toilet jiletera omuntu omulala kubanga mu kampuni tuyina mu emitendera tuyina mu departments ezikola ebintu ebyenjawulo nti gundi ayagala okusiiga ku nyumba yayina omukola awaka naye ayagala musiigira mu ddiiro foreman n'abaana babiri mugende musiige eddiiro ly'omukulu oyo mu lunaku lumu mube nga mumaliriza kubanga olwedde tekyetaaga nnaku bbiri erangi yagendako dda mugenda kwongera ku eyo so seeri gye ŋŋambye nti bw'osiigako k'olu n'oyongerako k'olu ekyo nakyo si kirungi kakati nsaba owulirize abamu nti langi ziva ku bintu byaffe nsonga yakupapa obugubugu si muliro nsonga yakuwa atamanyi ekisenge kyaffe bwe tumala okukikubaka plasta tu ennaku zino tetukyasiigako lime ne gudumala ebisenge byaffe ennaku zino tubikuba gudumala nga nkalu y'amazzi enyiga bunyizi musenyu twakizuula nti lime ayingiramu mu butulituli obwo ate nga lime enkola yaayo namba esinga obunene temanyi nti lime oyo ng'ogenda okumusiiga ne gudumala ku kisenge kino ky'omaze okukuba plasta tabulamu kaseminti afune kasitaaki kali ak'enkwaso enywera ku kisenge naye ate nga kaseminti olozaamu kaloze kubanga wona oteekamu omungi ku kisenge ogenda kukolako niiro ate erangi egenda okuleetebwa okusiiga ku kisenge tegenda ku niiro si floor paint kitegeeza nti kano tukateekamu kunywesa kasitaaki ka layimu asobole okuba n'amaanyi mu butulituli buli nga tajja kubuukamu naye nga omuyisako sandpaper avaako ate seminti tojja muyisako sandpaper abuukeko ebintu ebyo biri bibiri byawufu kakati ne tusazaamu layimu naddala yavanga e Kenya nti akola akavuuvuuvu ku kisenge n'osandi nga n'oteekako langi akavuuvuuvu kali ne kaba nga langi eno tekayingidde bulungi ne katandika okubambuka ne kayulika ne kiba nti lime namba nnene nnyo okuviira ddala ku ffe twamuvaako okumuteeka ku kisenge naye olw'okuba nti abamu baagala wamala okukuba plasta ayagala nnyo ekisenge akiraba kisange nga kitukula akusasule agambe tya omulimu mulungi aba ekisenge we kinyirira naye nga kinyiridde tekinyiridde nti kiina obuwangazi bwakyo bwe kigenda okubeerako ng'otaddeko ebiddiriranga langi tekitegeeza nti omukyala eyeyerusizza n'amyuka bw'ava ku kizigo tajja kuddayo oba waateekako ekizigo ekitali kyaggendako ombiite guddeyo gye gubeera
1: Radio Sapiencia program omutima okuzimba guba mutima the appointment enjiniya Juko ava muno Fred gwe tuli naye mu studios atuyamba twandisize tutya lunch
0: olwaleero
1: eddakiika ziri 37 ezise ku 8 enjiniya tweyongereyo
0: kaakati kikaze bulungi ekisenge ekyo nga kikaze bulungi kibaako obuntuntu obwasammuka ng'okuba ekisenge ekirala gudumala eno yaggwa naye bw'oba okuba ekisenge ekikiriranyeewo waliwo obusenyusenyu obusammuka ne bugwa ku kisenge ekyaggwa nkuganya okuteekako layimu kuba gudumala nkalu ng'okitaddemu obuzibutono

wasapule ngecho kurwanisa n'okukyusa emitima gy'abantu. Ate mu mwaka gwa 1557 mugumu amajama katoliki agali mu kibiina kya Holy League bafuna okusomozebwa okw'amaanyi omwali okulumbibwa amagye ga Ottoman mu lutalo lwa Lepanto era awo Papa Pius V kati omutuukirivu yakubiriza nnyo abantu mu Bulaaya yonna okusomanga sapule nga basaba obukuumi n'obuwanguzi. Newankubadde amagye g'abakatoliki gaali matono nnyo mu muwendo naye gafuna obuwanguzi ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1571 era baakakasa nti obuwanguzi bwava mu kwegayirira nnyaffe Bikira Maria nga bayita mu sapule. Olunaku lw'okujjukirirako nnyaffe Bikira Maria ow'obuwanguzi kwakakasibwa Papa Pius V kati omutuukirivu mu mwaka gwa 1572 kyokka mu mwaka gwa 1573 Papa Girigori ow'omunaana yakyusa erinnya ly'olunaku luno n'alifuula olunaku lwa nnyaffe Bikira Maria owa Rosali. Ate ne Papa Pius V omutuukirivu mu mwaka gwa 1913 n'asalawo olujaguzi bwe bulinga ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi. Nnyaffe Bikira Maria owa Rosali yawolereza Ekereziya Katolika amaka agasoma sapule ab'amagye naddala abatawaanyizibwa otulo mu kaseera k'olutalo abatambulira ku mazzi ebibuga amasaza g'ekereziya ag'enjawulo ebigo nga kwogasse n'ekifo ekitukuvu ekya Bikira Maria omutuukirivu owa Rosali ekisangibwa mu Pompeii mu Italy. Nnyaffe Bikira Maria owa Rosali otusabire.

Yes, webalinyo kwena jikumiteko chenda mnye aktonye zenya Radio Sapiencia. Akawungez, akona korualero, nga bulijjo katimba kabya mizanyo extra. Yenze pade seruma gomu webezi, okubera nga kutambuza. Tugenda kubera nga tambla fena, paka wali kusawe genda kubere, wenjo kubera nga kwere kereza. Atolo, programu mulongoti, ya kubera ngejia, ebere nge kuongira yo. Tutambla ne 22 beti nga bulijjo. Mchisera nga emipira jikomyewo na dalari kizezenja ulo weekend yeno. Gulao account osoro kuberango siwa ni 22 bet. Atera ubirengu liaka simi. Changunyo kuberango gulao account gwe agoberira omubebezi. Sino beranga uliaka sente. Kasito berango ina esimu ya smartphone. Genda bugenzi musimu yo. Wogenda ya ku internet. Ujia kuberango teka 22bet.ug. Website ya fe ya kuberange jao kusimu yo. Gende wali chikambo register chini game. Juza ambie bakusaba kuli amanyago. Nini namba yo. Namba ya yesim. Kati wali awagenda promo code. Ujia kuberango teka u akatimba. Awagenda promo code. Ujia kuberango teka u akatimba. Then nyiga mu chikambo register. Ujia kuberanga wega taku 22 bet. Ensonga zona zibirenga zitambula. 22 bet ingabuli chogwe nkugamba. Bimo kubienja ulubie ina kwe kuberanga option zezo kusiwa kwa nyingi. Nadala kwa ya gado kuberanga usiba kubiwira. Asiwa kumakona usibolo kuberanga itila saidi yao. Noberanga chitambuza. Kwe asiwa kubatebi na uchisiza saidi yeri. Noberanga utambuza. Asiwa kulive in play. Obaka ita akabao. Na uyerobo ya kuberanga utambulizao. Bulichimu chitambule. Facho games kwe ziri kwa zisiba. Asitoberanga usiba na buvunanyi ziba. Atena so. Ziga bila dalaka senti. Kali ino sivane 22 bet. Embera ubirengo jitambu zanga weno kuberange tambla. Kasto virango sivana buvunanyi zibwa. Ngoza abiri mweta no kudaguru. Awobulichimu chidia kuberanga chitambla kusaidi yeyo. Bingi ebitambu te. Olunako lwa lero kusaidi yebi ya mizanyo. Erandoza ekimu kubisinzo kutambula. Kwe kuberanga omutende suwa klabi ya Arsenal aitwa Mikel Arteta. Ngate kumukono kuunda gane mpya. Mikel Arteta atadu mukono kuunda gane mpya. Nga ichaba tekiro uoziwa. Uluvanyo alo kuberanga ya yambie kwa timu ya Arsenal campaign yewete. Okuberanga bawangula empaka eza Premier League. Zibaba tiba maze ebibia nevi sivo nga tibazu wangula. Then ya tera. Nukuberanga watuwala ni watuka mfaino ya Champions League. Uboli yao. Uluvanyo anti improvement ya amanyi kuwa. Ateta 2019 ena seno yamali yaliko mu kifeche 10 mu Premier League ne olaba wadde akabanga kabaddewo naye bingi byakyusiza nokuberanga Zimba squad bo lyawo esobola okuberanga evuganya kulevu eya waggulu ennyo nolwekyo aseno bamwongedde endagaano empya endagaano eno egenda kuberanga mutwala paka 2-3 byajjo okuberanga atuuka wabula endagaano eno emufudde omutendesi asinga okuberanga asasulwa sente nyingi mu Premier League kubanga egenda kuberanga egwira mbukadde 15 sente zagenda okuberanga afuna buli mwaka bono ogattako bonuses ayinza okuberanga yingira obukadde nga 20 buli mwaka omutendesi aitwa Mikel Arteta so bamuwadde akasente kawira looza nyoti kakati yesawa yokuberanga nabasajja bongera okuberanga bamubanja ebimu kwebyo byayina okuberanga yongeramu nokuwangula ebikope by'omuzinzi by the way mu Premier League abamu kwa batendesi abalala bafuna akasente akawera ye mutendesi wa team ya Aston Villa aitibwa Unai Emery Unai afunira dala kumajja agawera then Andoni Ariola naye afunira dala kasente mubamu kwa abatendesi abasinga okuberanga bafuna sente nyingi omutendesi wa club ya Manchester City aitibwa Enzo Maresca neyo mukwabo kusane Roberto Di Zerbi nera yomukwabo abasinga okuberanga bawe kwa kasente akanji wali muligi okuntiko munda mugwange lya Bungereza wabula ate tokuberanga yeti sechimeza echabatendesa abasinga okuberanga basasulwa mu Premier League tekitegeeza nti munsi yonaye mutendesa singo sasulwa sente nyingi netta omutendesi akutomu muligo okuberanga asasulwa kasente akanji bobo tunulite kuma clubs gono kwetu olensi yonna ye mutendesi wa timu ya Atletico Madrid aitibwa Diego Pablo Simeone. Simeone omanyi wanaludewo nyo ku timu ya Atletico abaddewo okumala akabanga naye ojagenda okwegendereza nga buli mwaka ayingiza obukadde 2.5
n'emitwalo 9 ensimbi za pound buli mwaka kika sente ka yingiza nolwekyo ye mutendesi asinga okubeera nga asasula sente nyingi omutendesi wa timu ya Atletico Madrid gwe bayita Diego Simeone mu mbeera nga bwaitambula then omutendesi atako ali mu ggwanga lya Saudi Arabia ku timu ya Al Hilal gwe bayita Simon Inzaghi woyo naye awera afunira dala ka senta akawira bobo tunudem buli mwaka kumpi abira mukadde abiri mbubiri bwafuna n'omusubyo ensimbi za pound so Simeone Inzaghi naye yomukwabo abatendesi abasasulwa ka senta akanji kati yao Pep Guardiola yali addako uyalinga ali ku timu ya Manchester City kuwanga Pep Guardiola bali bamuwa bukadde 12 ne mitwalo 7 ensimbi za pound olaba nti naye yali afunira dala akasente Pep Guardiola so naye akasente yali akayingiriza dala kati yao Mikel Arteta naberanga agoberera endagaano gya signings olunaku olwaleero okubeera omu kwabo abatendesi abasinga okubeeranga basasulwa okwetolola ensi yonna so bwe bityo bwe bitambudde ku saidi eyo era ndowooza oluvannyuma lw'okubeeranga atadde omukono ku ndagaano empya ne club ya Arsenal egenda okubeera ng'emutambuza paka 2-3 bwati bwagenda okubeeranga akomawo okubeeranga lwogoma ku ttiimu ya Arsenal na maklubs agenja ulo gibagenda okupera nga bazanya olubanyola okupera nga twagenda mu international break ngibintu bitabusem Mikel Arteta agenda kuberanga akomawo nga bazanya timu ya Leeds United weekend yenu bazanya Leeds United giba kulawo nayo katuvudde mu break olumalirizo mpira gwa Leeds United bagenda kuberanga bazako timu ya Lille Metropool okuba kwali munda mugwange lya bufaransa mu mpakeza UEFA Champions League oluva muwogo bajja kuberanga batunka ne timu ya Nottingham Forest yera inapwe yo Mikel Arteta kwagenda okuberanga dira oluva ku timu ya Nottingham Forest batteyo wali mu Champions League baberenga basamba timu ya Bayern Munich ugo guli yonge na kuzomweza abiri mulumu omwezi ogwe 10 guno ogwe 10 gulimu emipira gya kumukumu nga abiri munya ogwe 10 bajja kuberanga bazanya timu ya Everton aba timu ya Arsenal kakati bwe 10 bajja gunzika nga bazanya paka eza Carabao Cup bajja kuberanga batunka ne timu ya Free to so olubanyalo kuberanga saini nzendagano obatadde omukono ku ndagaano empya yeje mipira jagenda okuberanga ddanajo naye jonna jiri uwo mu mwezi guno gwe 10 kwegamba jya mufulirizo Leeds United awaka bachaze timu ya Lille Metropool awaka bazeko timu ya Nottingham Forest kuwawe then bachalile timu ya Bayern Munich wali munda mugwangire German Everton bajja kuberanga bamusambira waka ne Fleetwood mu Carabao Cup gwe bajja kuberanga bachalira so Arteta bwatu bagenda kuberanga atandika oluvanywa lwa season tena bakuberambi obo oli awo muntandikwa kubandoza ngojiye ko Brighton okuberangi bakuba egol zali start kubwerere nga tugera mu international break omusambi aitwa Pascal Gross muyakubide ediba epiti revenue bamwe yakubire ediba epiti venyo nabe langa yalonde kuwanga no musambi omwezi okuwete miaka 3 mwene ejubuku yalonde duwanga omusambi omwezi okuwete by the way mu byafayo bya team ya Brighton ye musambi yasoso okubera nga alonde bwanga omusambi omwezi mu Premier League musambi aitwa Pascal Gross so mwoyo game yakuba akapira kali kanji Brighton ebalinga bakupa timu ya Arsenal kati oluva muguno oluwavudde mwogo olaba nyonti giri mpire jibadde we mabega performance teba dembi era yensonga lwaki bakyali kigere ku kigere ne club ya Manchester City wadde campaign tena tandika binje bikyasobola okukyuka Premier League mujimanyi eberanga oberanga duka gine emisinde gya marathon sawa yonna oyinza okuberanga okukojira then yatera n'okusaba ugane kubera ngo rwaza nyo basambi kubanga injuries nazo kibera kizibu uba ngogoba Premier League kati Arsenal nga bagoba okubera nga ba defendinga empaka eza Premier League zibangula campaign ewedde olowoza nyo nti gwo mwagizi wa Arsenal oyina okubera ngo saba ne injuries zigane kubera nga ziba guyira kubanga zali zagala kubera nga ziba kole charge ya campaign ewedde Man City naye agala okubera nga dda mres nolwekyo injuries ezo nazo zizamu emabega so mukiseera nga campaign ebadde etandise injuries sinyingi ku timu ya Arsenal then n'obugazi bwa squad olowooza nnyo nti nno kisobola okubeera nga kibayambako embeera nebeera nga etambula bulungi nga bwerina okubeera nga etambula wadde essaawa zina basambi nga eziri konsangoyo yafunamuko kanooku
kutimye gwange lya Bungereza oyo musubire okuberanga mugenda kutta ngibibye sibirungi. Max Doman ne achali mulwatte kusaidi eyo abasaminga Christo Soris ne abusiwa buswa olokuberanga yafuna muko ka injury akatono tono mumberanga bo yatambula Kayavats naye injury aina kutimye gwange lya German musajja watu byatabuka Kayabat soyu tuwa gendo gena mu break ngebi ntubitabuse omusambia tuwa Declan Rice ne iyo mu kwabo era ne kutimye gwangi eria Bungereza mwalabye nga tebyatambudde bulungi mu international break. Then William Saliba naye achali mulwadde oba achali kundiri oyo na achali wala kwenyu okubera nga akoma okusamba akapiira omusambi aitibwa Ben White asubirwa okubera nga ajja kudda ayinza obutadda ku kugwa weekend yenu naye ayinza okujja kuguli ogujja okudda ko wali maso so naye yomukwabo ku list ayinza okubera nga baina muko ku injale byeri kapia ayina muko kano kuna yasubira okubera nga jakudda mangu Mosquera naye kyekyo so mwagizi wa timu ya Arsenal nga bwosabares ebirenga itambula bulungi ebimu ku byoyina okubera nga osaba nadala mu defending ekikopo ngekya Premier League oba oli awo n'okuwangula Champions League kwe kusaba abasambibo abasinga okubeera abalungi oba batambulirwako ensonga okubeerawo wakiri okubako emipiira egiwerako ddala babeerenga tebafuna nnyo obuvune awo nno olowooza nti performance ebejja kubeerawo n'okuvuganyiza ddala ku bikopo ebyenjawulo ttiimu byeyina okubeera ng'etambulako mu mbeera nga bw'etambula ku saidi eyo kale kakati gwe omusibi w'emipiira njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira genda wali ku 22 bet obeere ng'osiba banaye unakulagia kiro nataddeyo receipt ku ordinary mipiira gyabadde ebiri nga gikola odi 15 wanyi nagenza okulaba nga bajapani bakeera nnyo neŋŋamba kati ordinary ketuyitire mbajapani babadde bangi nga bazannya mu kakopo era nga bazannya ku makya nnyo kakati omupiira gwe nabawadde ogwa FC Tokyo okubeera nga gukola over ya 3.5 guwedde nnya bwereere over yo nebeera ng'ekwata Sanfrecce Hiroshima eyeggwanga erya Japan okubeera nga ekuba koletisiko 4-0 naye egikubye ezo koletisiko 2 in fact ne FC Tokyo nabadde ngenda bawa koletisiko naye neŋŋamba gulike tuyitemu over guno mbeere nga tuguyita mu koletisiko ebisowaani byange byagikuŋŋaanyiza akawungeezi k'olunaku lwajjo nga abayaayi basuddeyo koletisiko 2 nga zona za 4-0 ate nga ziriwaka ejafaani eno olaika wajja kubaayo ensonga.

yenda de ku ordinary. Wabula, line yem ordinary tuwa de sende jinata deye chiro. Ebi so wani, ye nyini nyini, ebi omupe bezi, jebya teze, nenu, obusajia jiri oluwete, nebudamu nebunyiga ye mirala, jiri yebili. Gumu gwa over, mulala gwa kuletisiko, jiri ku ordinary, chikula odibibili. Kachuguwe na uliza pade siluma gombe bezi, njega logende ku docket. Obirengo ufuna ka ordinary genda wali 22 beti obirengo siwa bubo siwa siwa na bufuna njizwa atanaweza abiri mwetanto kilizwa kuperango siwa jayo kati uluba kudoketi obirengo ufuna ka ordinary lako genda wali 22 beti obirengo teka mwa kemfisi mwetofa yu obo tademo lukumi olukumi rule techa abiri auluna kuluba lutambute mweteka mwa evitanu vire taye kumi mwekaba kalide kumachia tulide odi chikumi mwa tano yaba deku ordinary mipire ibiri eyi yabadde ateekamu olukumi oba dobeera mu 15 owebitaano nawe ng'okisikamukko olumba mitwalo nga 8 nolwekyo genda ku doketi obeere ng'ofuna ordinary gyentaddeyo yekulembeddemu zonna kwata akatono ak'enfisi obeere ng'okateekamu genda ali 22 bet obeere ng'obebbera mpolampola kodiyo mbebezi nga bulijjo tekyuka erista 217 6 bisatu munya hash ojja kunyiga sta 217 sita bisatu munya hash yekodi yombe beze yu sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uboita obirengo funa kumipira sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash yekodi yombe beze kuata akemfisi kolina obirengo kateka mbobo siba siba na bufunanyi siba atanaweza abiri mwetanto kiri siba kuberangu siba tubebere agamba atia beni ya UK wibali kuberangu uliriza beni ya UK ngambie omubebezi ekyamazima akokona nge nakateze ka ordinary manyigwe bene UK kirungi kyoyina nti ojayo zonna bene UK ye alumba doketi yonna n'ajeera lisiti zonna okuva kukatambula paka wemba nkomi kakati oyo noyo omukubalita agambe alidde ku sente nzungu sente nzungu ngeewuuma agamba atya sembatero nagezana weekend ofunyemu era y'omu naye kubalidde agambye omubebezi nataddemu akaasa ndiddeyo emitwalo 15 mu 8 wali ku 22 bet weebali kubeera ng'obebbedde kati alete mukyamuka omanyi abamuwa olya ogamba nti kati kempikire eddala nedda nabagamba oba otambula n'omubebezi tulinyisa stake tulina okubeera nga tukuuma capital weekend ejja n'olwekyo kati wano wetulina okubeera nga tukookingira tusobole okubeeramu n'akajja tusobole okubeera nga weekend omusajja tumutayiza bulungi kati gwe awangudde akasente tulinyiza stake woba sibye bitaano nga sembatero nagezana yasibye olukumi nabeera nga alyayo 15 mu 8 nawe beera ng'onywerera awo yasibye bitaano nawe beera ng'otambula na bitaano yasibye 12 beera nga nawe obeberera awo atalina kanfisi tukakambeera atalina kamfisi tuka kambeera n'enkya lunaku emipiira tegiggwayo kati gwalina kamfisi genda ku kodi y'omubebezi obeere ng'ofuna emipiira genda wali 22 bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa atanaweza abiri mwetaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba ng'onyiga sita 217 6 bisatu munya hash ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash oba oyita awo ku sita 217 sita bisatu munya hash woboita oberengo ofuna ku mipira genda wali 22 bet oberengo teka mwaka emfisi gwa etafunye mukisa kubera ngo ofuna ku ordinary jinata teye chiro watenga nakabedde ku docketing abanji nya abajeyo kati at least nawe teka tigoberengo jeyo ka ordinary kano kenta teyo odi bibiri mipira ebiri ye kulembedde mu watenga ne packages ndala kweziri ku docket akatambula kwekali ekibimba kwekiri VIP kweri ne soko jiyo kwa ordinary berango teka mwa kemfisi ne birada yono soro kuberango bebera nabiyo kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash yekodi yombe bezuobo ita sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash guwa ino kwefu wako guwa ino kwefu wako toka kambera na bagamba gwa ino kwese tingira ka VIP akako gozoro gama nti olukumi ye VIP yo nogena nuje ordinary omubebezi nolutekamu ategije mipira jiri ebiri emipira ebiri kyangu okulia nzo manye mipira ebiri no imbansi bya kuletisko bili at least imbanchi manyiti kastemo ekwata bweti mba nyingi demo money bracket wachiri nkola ka cash out kati ngabwe nataddeyo over ebaddeyo ku ordinary jetulidde oli 15 then neteka ko ne collect scheme olaba okulya sente kutwanguidde gwe yajeyo ordinary jenataddeyo ekiro okulya akajja kutwanguidde kakati nawe damoteke wana akawungezi kwe ordinary jentaddeyo mipira ebiri odi bibiri

Wow. Chenda vunya katenyezi vunya fama Radio Sapienza Luimba Lugamba Misericordias Domin wiche eno ya usasizi bwa Katonda kubanga tuwata nika mandinga tuwata nika na kuluwa mama sister Faustina ya tuwandi kila dayari yobu usasizi bwa Katonda ili ya bunyi sobu usasizi bwa Katonda ngamu kama wa Yesu Kristo ya mweyo leka na chi musaba ila ya chikola kati mandi tuwata nika na ye aoni notuchi agenda maso na ye nga tuche nyumiriza mbaniriza nyo lwalero lwokusatu nakuzo mwezi ziri musanvu enkya abaana batandika ebibuuzo abasini eyokuna era leero bangi babadde mu misa okwongera okubawunga mikono gy'omukama okulaba nti omukama abasaasira ne bakola bulungi nabaddeko ku St. Peter's wano balina abaana 47 abagenda okukola abasiniyafu ate ku lwomukaaga naliko ekyabakadde ng'abaana basoba mu 10 be bagenda okukola ki be bagenda okukola ebibuuzo bya siniya eyokuna kale abasoba mu bibiri be bakyabakadde yes. So tubaniriza nnyo olwaleero olwokusatu pulogulaamu amayengo obuvubuka dakiika zino zitambuddemu naye nga bwemukimanyi nti sizoni bw'ebeerayo akakensa w'ebyemizannyo oluusi tukerewamukku katono olw'ensonga eyo era etegeerekeka naye kati tugobye bumale olwaleero ekituleese era nga bulijjo ensonga zikwata kuffe ate myaka egy'ekivubuka kati leero ndi ne Robert Sebina muganda wange ono era ensonga gye tuliko yakulaba nti tutambuza obulamu bulamu buno tumaleko nabwo bulungi era alina akawungeezi k'olwomukaaga luno ategekeddewo akawungeezi kwetugenda okwongera okunyumirwa ate n'okutambula naye obulungi nga mikwano gye naye ka nsooka okubuuza ku Reverend Father Matia Nsamba ali mu South Africa eyo gy'oweerereza weebala okwagala Radio Sapiensia ate n'ogyagazisa abalala emyaka 25 kati y'owuubye mu saseredooti ng'oweereza era n'otugamba nti emyaka egyo nga bwe mukimanyi ti ne Radio Sapiensia gy'emyaka gy'emaze awo nno tusanyuka ffenna Radio Sapiensia ejaguza naawe ate nga ateekateeka mwaka guno mu December agenda kuba ng'ajaguza alina ekijaguzo South Africa eyo kubanga ajasinze okukolera omulimu gw'obusaserdoti engeri gyali omuminsane ate ennaku z'omwezi musanvu leero obadde ojaguza ki Faada sikijjukira naye kyembadde ndeetanga ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ajja kuba batandika meeting eziteketeeka ekijaguzo kyate ekyeno ekyalikola mwaka ogujja omwezi guliwa gwakuna akati enteekateeka ezo zonna tuteekwa okuzaaniriza ate n'okwongera okuziyusa ogwokuna ndowooza ziriba nga 22 nga 10 ndowooza nga 10 ogwokuna makumi kuba yafuna obusaserdoti nga 22 ogwokuna 2021 naye kaakati ajja kujaguza ndowooza nga 10 ogwokuna kaakati kanyenirize wano Robert atubuuzeeko naye nga abali ku TikTok akawunti yaffe Gideon Peter Sebulime tugenda kubeererako ddala nga byonna mubigoberera mu matu gammwe ate ne ku maaso gammwe musobola okugendayo ne mutugoberera bannange.

0: kutira.
1: Ah, omukulu Ssentongo Ben agambye nti mumbuulize tiketi za ssente mmeka, sijja kubaawo kubanga ndi wala naye nandyagadde okumuwagira. Ah, ziddemu.
2: Tickets emitwalo ebiri ordinary. VIP emitwalo etaano. Ate meza ya watu mukaage emitwalo asatu mu etaano jokka jokka. So mukulu Ssentongo byebyo.
1: Okay. Kubo.
2: Gundi ono. Kanje John Bosco alibina parisha kutumideko nyo.
1: John Bosco kutumideko nyo nangu.
2: John Bosco kwa alibubuka. Active nyo bambi.
1: Wow. Tumuagala nyo bambi.
2: Alikula bulungi nyo.
1: Ajibali nyo jembuja bambi.
2: Ya nebina yu. Na yu.
1: Nebina. Yes, nebina. Nakuwa
2: yampitevu ya asobida.
1: Na yabo chikoloti ya mwana watu bwe.
2: Oye na msake mnye nye yudinga. Ya tene mnye nyo yimbila yu.
1: Ona gambie. Gambie ani kawo. Ona si. Ebi kumu. Simu sawo stero ono.
2: Nasi.
1: Iya lebi kumu. Tuliichi mumu saza Masaka. Atendo muna ange ya kachusa mbu chusa. Ngaba gamba. Father alabi katisoso deya wandi kolu imba. Atenga bachimanyinti duwa Masaka. Yes. Nkutumideko nnyo ogambo otya munnange webale nnyo webalire ddala okubaayo ateekwa kuba nasitera.
2: Nasitera mugeta nafuna ticket.
1: Naye
2: mwebaza nnyo ananze bulungi.
1: Mwange mwagala nnyo mwana watu oyo.
2: My mwala wange. She's my daughter.
1: Your daughter?
2: Yes.
1: Bakuwadda gundi.
2: Ah, ebintu ebyo. Soko bireka. Bireka ebyo.
1: Mbadde mmanyi.
2: Bireka ebyo. Tanda kongamba. Nenye rangambi.
1: Kati dota. Yogera. Yochimanyi ti ya tukule mbele pilgrim captain.
2: Yaze, otase mbozi. Ujakuno nyaku tuwa rechi beo. Kuma na tamza ulu ninyo abatu rechi beo yo. Chimanyiko.
1: Erete tuju lirida.
2: Otuwa mbasi. Uli emireme.
1: Kati tusimbula 19.
2: Yes.
1: November. Tugenda. Ukuba wano kuhodi Kampala banange. Era unotu lukudile bilango nga bichase wano nga bitiride.
2: Yes.
1: Na ye kuhodi Kampala. Utusimbula sawa 19 olwegulo. Netuolekera nyendo misali wa Padre Pio. Netusoma misa ya fechirecho. Netujimala. Netusimbula netuolekera. Netugenda. Banange tunyumirwa.

0: noti musanvu tano musanvu
1: noti musanvu tano musanvu
0: kumi na musanvu
1: kumi na musanvu
0: noti biri
1: ya biri
0: noti nya
1: noti
0: namba nya. Namba hiyo noti musanvu tano musanvu
1: 0757
0: kumi na musanvu
1: 17
0: noti biri
1: 02
0: noti nya
1: 04
0: inambe ikiso kwantu kwa obango obuze obango okola kwa club booking iyo na yonna ya ticket China ina kunga biri obalumu kokwate songo ekulachi ojisa okutele yes sir.
1: Okay njagala okuno kubategeza bannange nti abasomera ko ku semero lya St Augustine's College wa Kiso olwokutaano lulonga mwenda ku Independence omugendo okubaayo naye ekisingira ddala mbajjukiza nti goodbye entujo ya Radio Sapienza goodbye biri abiri mukaaga weri nyonge na kuzomwezi mukaaga December tujja kubera mu New Royal Gardens Nansanana Nansanana okuyingira mutwalo VIP mitwalo 5 emeza ya mitwalo 5 tugende nembuya tuveyo tuetega kira ate ntujo
0: ate ntujo chenye manyi kukubana linji bademu ko banange ntujo enyuma
1: enyuma
0: banange ntujo enyuma banange era gwa tajibera angamu
1: ulia chasubwa
0: ulia dobo usuja angeni unako lwa ito ulia angako nga kuba akalangu kanini
1: akane ntujo
0: akane ntujo ne gwa tabe yako mu ntujo kweso mkisa guneno oje Urawishi baite ntujo.
1: Kumbuni.
0: Yes.
1: Mm. Aba imbi, bajivu. Onosuna beni nemba zira tone. Abebi nyanyanyanya. Bakubuzeo.
0: Hey.
1: Webali.
0: Una webali. Na webali wa banji nyo. Malaba kuposa.
1: Spice Diana.
0: Muna.
1: Chibi Jigiri.
0: Hey.
1: Tunia Kazibwe Kapo. That's Cartel. Abana banji nyo nyo nyo. Tunina. Bakazanyirize babaita bani ba rain nani
0: rain everyone
1: rain nemu ne banange tugenda kubera nabo tulina aida mugo tulina banji nyo bambi muje mubereyo tumaleko mwaka fenna yajambali angambi nsaba kugulira yenna ate sobola kubana ange emyaka 88 si kya sobola agambye guide me where do I put this money it will show my origin names Agnes Kasugwa somere namba
0: ye namba eyo nyinyinyi ya note musafu 5 musanvu
1: noti musambu tanu musambu tujisome mpola wati ya kubanga alimujingi za mungu
0: ya desi ye mkade wafe wa mpubia mpola mpola neche mmanji koyo shapu nyo
1: noti musambu
0: noti musambu tanu musambu
1: kumina musambu
0: noti biri noti nya 0757 17 02 04 Yes.
1: Ere tamanya?
0: Sabina.
1: Okay. Kati jajamba lile chiwedi. Tumanyi ama zogu lila yomu ntu omu tiketi wajiri. Ibibitu wagala.
0: Chiba chukula.
1: Ibibitu wagala. Tusobole okulaba anti echintu. Echiri mudiro. Tuchisonjola.
2: Na kuzo mwezi musambu wa mwezi ogwe 10 ekelezi ya katolika ajabuzo na kuranya febikira Maria owa rozari era amanyiddwa nga nyafebikira Maria owa obusasizi ekitiibwa kya nyafebikira Maria owa rozari kimanyiddwa olw'amaanyi ag'omwoyo agali mu kwegayirira ge tufuna nga tusoma sapule okusinziira ku byafaayo nyafebikira Maria yalabikira omutuukirivu Dominico de Guzman mu kyasi kya 13 n'amuwa sapule ng'ekyokulwanyisa n'oku kyusa emitima gy'abantu. Ate mu mwaka gwa 1507 mugumu amajama katoliki agali mu kibiina kya Holy League bafuna okusomozebwa okw'amaanyi omwali okulumbibwa amagye ga Ottoman mu lutalo lwa Lempato era awo Papa VI kati omutuukirivu yakubiriza nnyo abantu mu Bulaaya yonna okusomanga sapule nga basaba obukuumi n'obuwanguzi. Newankubadde amagye g'abakatoliki gaali matono nnyo mu muwendo naye gafuna obuwanguzi ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1571 era baakakasa nti obuwanguzi bwava mu kwegayirira nnyaffe Bikira Maria nga bayita mu sapule. Olunaku lw'okujjukirirako nnyaffe Bikira Maria ow'obuwanguzi kwakakasibwa Papa Pius VI kati omutuukirivu mu mwaka gwa 1572 kyokka mu mwaka gwa 1573 Papa Girigori ow'omunaana yakyusa erinnya ly'olunaku luno n'alifuula olunaku lwa nnyaffe Bikira Maria owa Rosali. Ate ne Papa Pius VI omutuukirivu mu mwaka gwa 1913 n'asalawo olujaguzi bwe bulinge ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi. Nnyaffe Bikira Maria owa Rosali yawolereza Ekereziya Katolika amaka agasoma sapule ab'amagye naddala abatawaanyizibwa otulo mu kaseera k'olutalo abatambulira ku mazzi ebibuga amasaza g'ekereziya ag'enjawulo ebigo nga kwogasa n'ekifo ekitukuvu ekya Bikira Maria omutuukirivu owa Rosali ekisangibwa mu Pompeii mu Italy. Nnyaffe Bikira Maria owa Rosali otusabire.
3: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
4: Oli bw'akugamba nti awo mu nsambu w'oyita ndabyewo omutaka w'e Kalungu toyinza kusigala ng'ate otambula kisandadde nga omunafu ayita mu lubikke. Omutaka nzi kizitongwa buzito, nze ntandise okulaaliza enkonyogo. Kakati omuyimbi ow'erinnya Gerard Kiweewa yayimba oluyimba lwe n'ayogera ku muserebende bwe yagamba nti bawanjagaliza mwagalizi. Naye abange, omuntu ayitibwa muserebende aba wa ngeri ki? Muserebende ye muntu atalina kabina nazzikuno gwe baagambanga nti baamuyisaako landa. Oyo Omuganda gw'ayita muserebende.
3: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
1: Njagala okusaasira essomero lya St. Maria Goretti Katende lyafiiriddwa omuyizi waalyo bambi abadde candidate wa senior 6 muwala oyo ye Ampaire Rona yafudde abadde alina cancer
0: Akampa Rona
1: abadde aludde ng'atawaanyizibwa bambi obulwadde obwo obwa cancer naye kibi nnyo. Tubasaasidde nnyo community ya St. Maria Goretti SS Katende okufiirwa omwana watu oyo. Kinsanyudde nnyo ndabye amasomero agawerako nga gataddeyo obubaka obusaasira. Kinsanyudde nnyo ndabye enkolagana naddala amasomero gaffe ag'ekereziya. Ndabyeko eyo St. Thomas Jinja Kaloli, ndabyeko Pride College School giwali, ndabyeko eddala baliyita Gombe SS liri wali ndowooza mpigi. Ngalabye amasomero nga yes gasaasidde banne waago, so bambi tubasaasira. Kibi nnyo ekyokufiirwa omwana oyo Rona abadde awa essuubi. Abasomesa Father Gerard Kiganda Chaplain, yes, mukwano gwaffe, ate n'abazadde tubasaasidde nnyo olw'okufiirwa omwana wattu oyo. Ndowooza sooka mujjukize ono jajambalire, mujjukize sente mmeka, tiketi za sente mmeka?
0: Emitwalo ebiri.
1: Ayinza tugulire emmeeza enooyo
0: jajambalire. Emitwalo 5 n'emmeeza 75 jokka.
1: Emitwalo ebiri. Emitwalo 5. Emitwalo 35.
0: Yes.
1: Kaakati awo jajambalire, gwe weeronderawo. Kw'oteeka yiye namba wagikutte yiyo. Era bagintereddeko wano. Ejitegedde
0: yiyo. Nagambye jambalire yali shapu n'owakana.
1: Sinawakana. Yenambifunira ku gwe ssebo. Musomesa Fred we Nabweru. Ssebo tukubuuzizaako nnyo webala okuwuliriza. Namunsinya John Baptist Sebayiga Owebwayise, ne Father Father John Posse Maganda. Ne Father Kimuli Jude babuzizaako, ate Father Sylvester Kamuga wano naye tumubuzizaako, Father Ntege ate n'abalala, Father Semanda n'abalala. Obubaka bwaffe tuwumbewumbe
0: okubusembayo.
1: Mm.
0: Kantu omukisa guno sookera ddala okwebaza management ya Radio Sapientia,
1: radio ya Free,
0: radio ya Ekereziya.
1: Mm.
0: Okunzikiriza nange ne nzija ne mbaako ebigambo ebitontono by'enkulaki bye tusobola okubawuliriza baffe bakulu. Tuyanzanye tuyanze Father Director, mukulu Junjo, Station Manager, sobo nawe okwebaza nnyo okuzikiriza okutula waneere mu ntebe yo.
1: Woviiridde wano nga VIP ticket. Ye muganda wange Ben Sentongo.
0: Yes.
1: Agambye ye agenda gisasula
0: VIP ticket, agisasula kama yeebale.
1: Erina obudde bwonna
0: ye mukulu
1: ojja kulaba nga ensonga egguse ku ssimu yo.
0: Tuyanzanye tuyanze mukulu Sentongo. Mayina mto wange omita Sentongo. Kasibabana tulimu kintu
1: nabalese.
0: Sobo kubaza nyo mkulu Gideon Sebulime.
1: Ane
0: kubaza nye mbye mbulu jitiokula. Mbele wakanga kuuliza.
1: Nenga
0: kusajia wange uyo alimu studio star mukaga. Uyo kumachia. Nenga kusajia watu.
1: Katulumbye.
0: Sibuwa ino mbedi omu nene.
1: Negwe yungeru kugedia.
0: Negwe yungeru kugedia. Nenga kusajia watu. Nenga wali nyo sobo wewa jitela. Wamne bakozi banno wano ku Radio Sapientia. Tusima nyo obweza. Tusime dea. Wabili wakanga tungu belida. Tusimila dalomu kabutuli nyo mkusa. Na mwe. Aba uliza Radio Sapientia na uji wagira. Aweta business. Aweta bidango. Obulango. Wanabona. Wale mwongeo kwete obulango. Nedjene space. Rengo etuweleza. Kwa uli wolete chidango. Nedjene space. Gina maso. Ate wachireta. Ono kubango uli. Kongshua. Inti abantu baga kubanti.
1: Bachuulida.
0: Ate bajiba wagire business yo.
1: Ya.
0: Chechenja
1: wanga bali nyo wesige kumureli.
0: Yes. Kwa watu wanyi nyo abalangira waneno. Mbogo jurezi. Yutube ya ti. Ah, lelu sapiensi ya. Banange. Watu wanyi nyo wawudiza sapiensi ya. Mbaka wapufuna. Nuku wagabizi wakulachi. Nimo wagira. Kani mwetebe sasa fenyinji nyo. Tuzi wagire zekrezi ya. Ne. Nabaline bitongo lebi encha ulo.
1: Ya.
0: Bane mjeba anji nyo tuwenga. Tula angira waneno. Chikuru nyo. Chikuru dada. So nyo kubaza nyo
1: abubo naba tukubide kumasimu.
0: Tukubide kumasimu tuyanze. Gene mgenja nyo kubaza nyo. Organizing committee. Keteko mkulo guneno.
1: Ya.
0: Eda itilozo chava mbakulu baneno. Mkulu Lucas tusime. So tuyanze nyo tuyanze ge. Nalongo ethe na tuyanze tuyanze ge. Sechimuru David. Tuyanze nyo tuyanze ge. Mkulu Muwanga. Maggie. Lutua.
1: Magi ya mayu wa gami. Mokabos
0: Shalon. Tuyanzo nye tuyanzo yege.
1: Magi ya gami. Mubili mti dala. Echo mubili mnene chibadechi sana. Magi ya rumba Amerika.
0: Nae kasembia yo. Mikono jafe ya ba. Hosens Choir. Hosens Catholic Choir. Sache mwili David. Mkwa ulikachiva. Kuteka teke nsonga zineno. Baina concert, bajise Voices of Hope charity concert. Lockdown neno ku Independence. Tuya kubira ku Mars Country Resort Chigunga, okuda ku somero dia Pope Kasa, tuya kwa tubira. So, bali bili twali tano ne meza twali atano. Ketwa kubira vuka abiseta ne fadambo wasebo kwa mkulu kugusa ko nyonyo jutara.
1: Jaja mbali ya gami enti kasindike kati talina galua. Talagala kuruwe nsonga ya gala ziko lachi zangu izahari.
0: Wala mkulu wa mita Robert Chiriowa. Robert Chiriowa. Mwereza unyateo kusi nikilo buntungo weleza wakeyu. Kwendi kukulide kujo nenga kutumira.
1: Banayi Chiriowa nkubuza kwa
0: niyo. Anikuwa ya chitinta lao.
1: Banange Chiriowa munange
0: wale. Nyo dara.
1: Njagala nono mula bako.
0: Nekulu mkala ya kubei ya nafi.
1: Aja kubei lao.
0: Ya nafi.
1: Mkama atu sinka nikulu
0: mkala. Tukati ya jifunye doyo mkulu.
1: Aha. Chaka binyo. Mkulu chiri uwa banange. Nkwa gala nyo. Webali nyo. Webali dara. Auna ababu onyisa banjiri. Abayo ngira yudubozi. lya Katonda lya isamufe
0: kitofu nyo
1: banange tuwagalize kire kirungi pade agenda kuyingira wano ataba tuse ka katimba ke byemizanyo kajuba twalira da paka sawa zija kubera musanfu
0: bande kantu bileyo mbeka
1: katika
0: ajasabina banange ndi mukubonze jya tuyaliki ya mwana watu
1: kitufu
0: zija
1: kitufu
0: Gideon ya
1: nange mutumide nyo ne nange kamutumirire dala ama ile dala ndi nkusubiye
0: wa nikatamba kutumide mengo tsenyi kwa ali au lisa
1: Kingdom Melodies Choir nange mutumide nyo mwagala nyo mwagalira dala kale banange mubere bulungi wetu sibo tugenze na yetu sinkane kuluwa mkaga wali embuya
3: tuwesu ze sawi ndala time check esawa siwezi mkaga esiechiro time check kutusi wako MTN momo sasula momo loni yomu bude olinyiso muendo kwenye simbi za loni yezi kuwebwa eroze ule mkaseda woze takira nyigaste momo kaga tanu star Energy Radio Chechenda Munyaka Tunyisenya Fama
5: Radio Yekelezia

0: Opa!
1: Finally, primary. Radio Sapiencia. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa suridwa kweto rolovu na kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 2-5.

0: tukubali nyo gwena jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia echiro echiro na kuruwa lero ziri mukaga ezaka ita kusawo mukaga ogwe chiro echialero gabuli kyo kabira katimba kabia mizanyo yenze pade siru mago mpebezi okubira nga nkutambuza tukena kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira musambo ogwe chiro wenje okubira nga nkwerekereza atoluo program damwe subi ne Nansera Edward Luwalukov yakuberange jia eberenge kuongerayo kusaidia yo katimba akabye mizanyo tutambula ne 22 bet bulichiro erenga kulisayo goina avudde kumirimo muluna kule tukubya mabega nguli waka utadeko Radio Sapiencia ugambo kyali gumite katina mu abali mukuberanga muyiriba mukawunge omuchiro ekyaleero abana abasika Rolex abakula ku masuliyo ga mafuta agenja ulo ababoda abakola ekiro na buli omungo inawo oli mukuyiribira nengo taddeko Radio Sapiencia webali nyo webali lidala okuberanga ensonga zonna ositambuzanga bwezina okuberanga zitambula 22 bet mukiseranga leagues komiyewo gulawo account osobola okuberanga osimani 22 bet atera oberengo wangula akasimbi kyangu nyo okuberanga gulawo account genda musimu yo wogenda ku internet ojja kuberanga oteka 22 bet .uk website yafe ya kuberanga jawo kusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game juzambye bakusaba kuri amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code ojja kuberanga otekawo akatimba awagenda promo code ojja kuberanga otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kuberanga wegata ku 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula 22 bet yechenja uluche ine kirala kwe kuberanga options nyingi zosobola kuberanga osibako no berangu wangula akasimbi ayagala okusiba ku live in play obaka yite akabaawo ojja kuberanga osiba ku live in play oberenga okitambuza ayagala okuberanga kugamba mpita makona era na ojja kuberanga obebera na makona solo kuberanga embero ogitambuza abasiba ku batebi na ojja kuberanga osiba ku batebi era oberenga okigobereyo waliwo abasiba kadi waliwo kyali waegwe manyi asiba zero kadi kati nawe oyitaawo kadi noberanga ogitambuliseeyo mu mbeera nga bwetambula buli kimu nekibeera nga kitambula nga bwe kino okubeera nga kitambula kasitobeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda waggulu awembeera ejja kubeera nga ekutambulira obeere ng'osiba ne 22 bet ate era obeere ng'owangula akasimbi ku saidi eyo 22 bet siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba mu mbeera nga bwetambula kale bingi ebitambudde olunaku olwaleero teera ninetekateka ku maclubs ag'enjawulo weri ey'omugundu mukubeera nga beteekerateekera league ezigenda okubeera nga zidda oluvannyuma lwa international break so leero tugenda kubako touch mu ttiimu ya Manchester United omanyi bingi ebiriyo bye bali mukubeera nga balwana nabyo mu kiseera nga bagenda kukomawo mu weekend okubeera nga bazannya gemu yaabwe ey'omukaaga mu mpaka za Premier League wali munda mu ggwanga erya Bungereza wabula yagenze ku 22 bet nobeera ng'osiba ku mipiira olwo wona wadde bangambo mubebezi tuyisizeemukko ku bwaddeyo leero era egibaddeyo gibadde gumite gumitemu egiri mugenda maaso wali mu ggwanga erya Venezuela ttiimu ya Zamora gukyali 0-0 ne ttiimu ya Atletico then Rayo ekulembedde Deportivo Lala egol eriemu kubwerere Deportivo Lala bamukulembedde ate nga yo timu ya Monagasa naye bamukulembedde mu bwerere edakiika bayingira ekinaana mu ebbiri by the way Deportivo Lala bamwongedde ne gol namba 2 Rayo awaka ayongedde nabiranga kuba gol namba 2 bwe yagenze Venezuela timu ya Yorena Venezuela era gwo guli mu dakiika 5 guli mu gol ziri 2 ku 2 ya magolu ganywiridde ddala kuyagenze eno birango siba ku mipiira e Venezuela nga bwe giri mu kubeera nga gitambula kati kujimu kujawedde oba egizanyiddwa mu kawungeezi akolona ku olwaleero egimu ku ejo egizanyiddwa mu kawungeezi akolona ku olwaleero gwe yagenze ku wali mu ggwanga erya Brazil baana abato abali wansi w'emyaka 20 omanyi bangi abagisibye ejo Brazil under 20 gibaddeyo Sierra ewangu dompira egoli baddemu ku bwerere bara bamukubye egol zibadde 3 ku bwerere nga club ya Sachum ye wangulo mpira waka, then timu ya Nyutiko ekubye omuntu egolo ziwa demukaga kubiri, Nyutiko nga ye wangulo mpira. Pesandu na ye ukubye mukaga bwerere nga bakuba timu ya Independiente under 20 kwa genzi mba Brazil wawo. Ediba linyoke dedeo dara ama golo ni gabiranga ganywete. Lancaster ebongereza bamukubye egolo ziwa detano kusatu kwa genzi mbirango msiba embera wetu wetambude kusaidi uwe walalao. Pira mwanyiri ilogi wa deja mswaba swaba. Nenga ate jiri mwama golo. Ya genze mguangi ilia Misiri. Timu ya Zamalek. Bamu kubie. Katimu kama mchimi wakaka kazeda. Golo zabadesa tukubwerele. Zamalek na viranga ya kubidua. Almasili kwawe ya wangu dompire gole mkubwerele. Ya genze ko mguanga ilia Misiri. Ya genze mu Algeria Constantine e wangu domopira e golo zibadenya kubwerele. Timu ya Elbia ekoze biri biri mu Algeria yagenze nuberango siba Inter taku wali mu gwange lya Finland akoze 0-0 oba 0-0 kuyagenze nuberango musiba ku stadium eyo. So je jibu kwejo jo inzo kuberango isam abagenze ku 22 bet nuberango siba ku options zenja ulo kakasa abasibye ku magoro amagoro gaberedde mu ddala olunaku olwaleero amagoro go gabeddeyo leero tuwabadde kusaga abasajja wadde mipira gibadde ejimunga bwoba tomanyi nnyo goberera mipira obadde toyinza kubeera ng'obitegeera naye abagoberera kati abangoberera ku TikTok lisiti waliwo lisiti gyenaba waddenga eriko emipiira ebiri ngekola odi 20 eyetuwadde sede nabagamba mugoberere padeserumago omubebezi ku TikTok mbeerayo nitubeera nga tutambula ng'embeera bw'etambula kati aba TikTok bate kibatambulidde kati ale neeno ngenda kubeera nga mbabuulira bayisizaamu butya ebintu nga ebitambudde waliwo n'abadde abuuza ttiimu ya Cartagena wali mu ggwanga erya Spain yekoze etya Cartagena ekubyemu 0 ebadde anda ha Cartagena akubyemu 0 wali mu ggwanga erya Spain muli ga ekibinja ekyokusatu yobadde geemu eyo Cartagena geri mu nsiike badde basamba ttiimu ya Real Murcia gwete mu 0 nga Cartagena ye wangulo ogwo mupiira gwe yagenze ino birango siba ku ogwo mupiira wali mu ggwanga erya Spain wali wabadde agubuuza nga aleka oba wadde Cartagena oba oli ku muzuuli naye wabadde oyise mu gologolo biba biganye gologolo biba byakalubyedda mu mbeera nga bwetambula kale ate tunatandika kubeera nga tuyita mu nsonga kuzimu ku ezo zetugenda okubeera nga tuyita mu olunaku olwaleero njagala osooka obeere nga owulirizapo bw'ofuna kubanga njagala owulirize nga bw'ogyayo ku mipiira gy'omubebezi osobole okubeera nga ekintu okitambuza owulirize ng'ate eno bw'ofuna kati kiba kirungi bwe tujja ne tutanula ebigere ku nsonga ezinjawulo ze tugenda okubeera nga tuwogerako n'obeera nga naawe wali w'ogenda ku 22 bet bw'osulayo epeesa lyo embeera n'obeera ng'ogitambuza kasi tobeera ng'ogenze ku kodi y'omubebezi n'obeera ng'ofuna ku mipiira egimu ku egyo gyentaddeyo omanyi abamu beebaka ekiro ne batajjayo mipiira kayo okugeza nga mu kiro ekigezesa olunaku oluwedde olwokusatu kuba kati tuyingidde olunaku olwokuna nataddeyo ordinary ng'ekola odi 15 kwabadeko timu ya FC Tokyo okuva kwali mu gwanga erya Japan okuba obokola over ya 3.5 neberanga yakutte nekuberako nekuberako timu ya Hiroshima Sunfresh Hiroshima ere Japan okuberanga ekuba collective score nya 0 neberanga yajukubye eje mipira ebiri ogwa FC Tokyo ne Sunfresh Hiroshima nyina ebisowani byange webyajije mipira eje ebiri nga byonna bagigabye collective score nya 0 nga bwejukuye nga bewakabye banyina okuba nya 0 era wekibadde in fact mbakubeera nga nabawadde zonna nga collective score buli muntu abadde agenda kuliira ddala akasente akawera olunaku lwero mwabajje ordinary eyazannye olunaku olwa lutukubya mabega emisana gyenataddeyo ekiro ekikezeza olunaku olwajjo abagimanyi ordinary eyo oli 15 kati mbakubanga we nagifunye mu bisowaani byange transformer zange nga bwe zaakanyuze nga nataddeyo nya 0 kulektisiko gyonna ebiri ningi bateera ku ordinary mubadde mugenda kubeera mu odi nga lukaaga oli lukaaga bw'oteekamu olukumi omanyi gy'oba oli kumpi oba oyagala kubeera ng'oyingirira emitwalo nga 7
1: kurukumi oli lukaga owebitano yali wadde mitwalo nga asatu wadenga ne oli 15 olukumi yabadde mitwalo 15 obaji yabadde then owebitano naberanga afuna naye emitwalo gye kumpinga 8 mu mbeera eyo kakati ordinary gye ntaddeyo akawungezi mbagambye ntaddeyo ordinary endala eyakasembayo okubeera ku docket ezanye emipiira gyayo gikyali ordinary emipiira gyayo gikyali nulicho tukankana n'ogamba nti bankubye edda n'edda ordinary gye ntaddeyo akawungezi emipiira gyayo gikyali gina ntera okutandika sawa yonna gigenda kubeera nga gitandika kati mbateereddeyo ordinary egenda okubeera ng'ezannya leero egenda okubeera ng'ezannya leero ordinary eri ku docket egenda okubeera ng'ezannya leero njagala buli awuliriza omubebbezi ogende ku docket obeere ng'ofuna ordinary eyo gye ntaddeyo ekola odi in fact ekunukkiriza okuweza odi bibiri kati gwe yawuliddwa obuwomi bwa ordinary gye ntaddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo gwaki alindiridde okubeera ng'oloza ku buwomi bwa ordinary gye ntaddeyo akawungeezi kubanga emipiira teginnazannya njagala ojjeyo eno tokera ku makyanga teriiyo n'ogamba nti omubebbezi ordinary teyabadde ku docket kwegenda katikati obeere ng'ogifuna genda wali 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba bannaye gijjeeyo kati nakirijja mmeeru emaya gijjeeyo kati bwe bukeera ku makyanga teriiyo kubanga eri gyenga byakawungeezi yo tennazannya n'emipiira gyavuddeyo gigenda kubeera nga gitandika kati jayo eno gye ntaddeyo ekyaliyo oba esobola okubeerayo paka ku makya naye kyangu nnyo okuzuukuka ku makya nga yatandise edda kati genda ku docket obeere ng'ogifuna genda wali 22 beti obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okuddaagulu fuba nnyo buli awuliriza omubebbezi nkiremeddeko nnyo ne nkisimbako amannyo buli ampuliriza eno ordinary gye ntaddeyo ekiro eri ku docket ngitaddeyo ku ssaawa 5 ngitaddeyo ku ssaawa 5 zizino ziyingiddemu 6:18 kati kitegeeza yakawezaayo essaawa emu n'eddakiika 18 kati bwoba omanyi tonabagijjayo mu ssaawa emu n'eddakiika 18 ezaakayita awo obeera togiina ngitaddeyo ku ssaawa 5 wabula webukeera ku makya nga teriiyo tokaaba bw'otagijjayo kati ekirungi ordinary esoboka okubeera ng'ogijjayo bwekwata akempisi k'olina beera ng'ogijjayo genda wali 22 beti obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217634#. Nyiga sita 217634#. Woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217634#. Jayo ordinary mpaka yezindala zona kweziri ku docket ale badi kweri VIP kweri ekibimba kwekiri akatambula kwekali kati genda oberengo jayo ka ordinary ke kakulembeddemu ako ka ordinary kansonga bana abasajja nga bwe batuwadde emipiira kubanga ebisowani by'omubebbezi omanyi ebisowani byange bitega nenjijjayo kati nange nenjiteeka mu kakuŋŋunta bwenda banga tuyita nga tugenda kati ebisowani eggulo yatuwadde ezo collect score 2 nga zonna za kuba 0 nezikwata wadde ng'ogumu twagusibye over ya 3.5 kati njagala ogende ku docket ebisowani bizzeemu ne bikanyugayo emipiira egyo gye ntadde ku ordinary kwata akatono ak'enfisi k'olina obeere ng'okateekamu genda wali ku 22 bet obeere ng'osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kodi eri sita 217634#. Ojja kunyiga sita 217634#. Waliwo ngamba omubebbezi nga netiwaka bwekyoba omanya abamanyi omugaso mu ordinary y'omubebbezi nga ngitaddeyo ate leero mbanguyirizaamu ntaddeyo omupiira gumu gwokka nga gwa kolekitisiko ngambye ku luno ebisowaani webiba bireese guno ke tugende nagwo buli muntu abeere nga alya ku ssente ate azirye kirabika oba tolirya eyalozezzaako ku odi 15 guno ndeese gumu ku ordinary gwe bwojjayo ordinary guli omupiira gumu ebisowaani webityo webireese bannange tokyusaamu teweegeziwaza n'ogamba mbw ate omubebbezi odi eri 10 njagala ewera ebibiri nedda sibeeyo gyenkuwadde gwe kwata akatono k'olina k'oba oteeka mugenda ku 22 beti obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba mu mbeera nga bweyitambula ku sita 217634#. Ojja kunyiga sita 217634#. bisatu mu nyahashi network eri bize ndaba abana bajjayo abana bajjayo abawanyi ekyaba ordinary yekiro abali de eguro yabadde oli 15 bo bali mukubera serious bali mukujayo mipira kati gwachako kojira onogenda okuzukuka ngembwa za kulidetta onogenda okuzukuka ngembwa za kulidetta omubebezi lero ordinary jendese ojigerageranya ako kubabbi abalumba muzeyi a Sarongo Johnson mukyale Masaka mu Buddu basoka bamanya nti asimbye mwanyi ni basoka ne basule ebipapula ne bagamba tujja ekiro kya lero tujja oba ulirangwa oyagala tuwanguiza ziteke ku mulyango kutuba tuzisanga kakati nange mbangu yiriza mbateredde ku mulyango patero tumuwonize ekiro kya lero tujja nagamba siteke kazi teke teke umubebezi yazitadedda ku mulyango nzitadde ku mulyango wegendo je ordinary genda ali 22 beti oberengo siba tumuwonize nagamba umubebezi yabateredda ku mulyango ntadde ko mpira ku ordinary guli gumu lero ngambye sagala teka kubya over kubanga eno collectisco ebitundu byayo ebyokulya biri waggulu nnyo okusinziira ku research yange gye nkoze nga bwe twalidde eya San Francisco Hiroshima okuba nya zero kati neyo gijjeyo gisibenga bweri teweegezi waza noyongerako over oba noyongerako ekirala kyonna bwe gisibenga weri genda ali 22 beti oberengo siba koliombe bezi yeyo 6217 634 ujja kunyika 6217 634 tubirenga tubibira ku 6217 634 kambeko mbubaka buno wamani yutusuke tujje biki ebiri mukubeera nga bisumbuwa ttiimu eno kubanga kariki waliwo yali akyali interimu coach yakola bulungi naye ebintu ate byatabuka bitandise sizoni nga bitabuse bwe baamuwa omulimu lwakaba baamuwa emyaka ebiri sajja nabo bagezigezi katika tuveeko mbubaka buno ozije n'ebirala bingi etugenda okubeera nga tuwogerako yongeza bwongeza sapiensia kanziki
2: Erimu terikwayo, terikuzikiza, wenyegire mu virtual sports za 22bet, usigarengo ujumilo vya mizanyo, awakali komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, ne virtual sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buliruzanya, guma mukisa mpia wa kuangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wa mulewe ilio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kute wa guru. Aroke!
3: Sapiensa.
4: Utawuliriza katimba k'ebyemizannyo.

0: ulu nga bamulese na soka ekintu na kinyweza kati kitegeza wabaya jia biri kumina mwenda kumpi abadda ingite miaka musanvu ku timu ya Asim okusobola okubeera nga awangula naye kati ekyebuuzibwa timu nga Man U engeri gye bagala mu nnyo okuwangula n'engeri gye bagoba mwannyi abatendesi basobola okukkiriza omutendesi n'atwala emyaka mukaaga nga ateta asobola okubeera nga ddamu bawangulira ekikopo eky'omuzinzi oba n'obakomyawo bulungi mu bulaaya babeere nga bakola bulungi kati awo woolooleza nti abagamba nti Michael Carrick asooka aweebwa obudde oyinza okubeera ng'obakkiririzaamu kubanga oba olese Van Gaal n'akulaga nti azimba n'otamugumiikiriza omu ku batendesi b'endowooza nti yali ayinza ekintu okitereezaamu kati awo oba ogenda kuleeta ani ng'ate tomugumiikiriza kubanga omuteresi ne waba mulungi atya naye n'ataweebwa budde ndowooza nnyo nti biba ataweereddwa tayimu eyo egenda kubeera ng'emuyamba okuzimba ekintu ekiyinza okubeera nga kivaamu ebibala ate ta kumpi abadde ayingira kumpi abadde agenda kuyingira mwaka gwa musanvu ng'ekintu tekinnaba kugumira paka wazze n'awangula Premier League kati maani y'obuzibu bweyina tennagumiikirizaako mutendesi kuweza na myaka ena oba etaano eithawo abasinga babadde babagubira myaka mitono kati ndowooza nnyo nti obugumiikiriza obwo buli webunaabula bayinza okweyongerayo ne bayingira n'ebbiri ana ng'ekintu kikyayuuga nga tekinywedde kiri awo kiyuuga so katulinde tulabe nga ebijja okubeera nga bitambula funa emipiira ku kodyo mbebes genda wali ku 22 bet obeere ng'osiba ugambye erisiiti ekulembeddemu ye ordinary mupiira guli gumu naye munene odi eri kikumi gumu nyina ensonga lwaki ndeese gumu eggulu natadde ebiri oli 15 egibeera nga gyatuwadde sente fuwa nnyo okulaba nga ogufuna kati kubanga oisobola okukeera nga teguliyo VIP kweri ne packages endala zonna nyiga *217*34#. Ojja kunyiga *217*34#. Oba oyita nyiga *217*34#. Katono nnyo katuveeko mubaka buno nzije ate tulabe ensonga endala nga bwe zitambula.
1: Erinyimu teriggwayo, terikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa crash games oba casino ne slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapientia
3: tenda mu nyaka tonyesenya fama enkuluze y'amagezi okyawuliriza akatimba k'ebyemizannyo
0: Roitwe bali nyo gwena chaje kumideko chenda mnya kutonye senya Radio Sapientia tukyatambula n'akatimba akebye mizanyo idachika zidu kisigadde 10 ezikyudde kubira nga tuka ali kusawa musanvu ogw'ekiro awono nja kubira nga nkulekera Nansera Edward Lubalukovu aberenga kutwala ne program damwesubi paka yairige bujokerera mu mbeera nga wejjo kubira nga etambula tutambula ni 22bet kulawo account osobola kubira nga osiba ni 22bet atera obirengo wangu la kasimbi changunye okubira nga kulawo account gena musimu yo ogende ku internet ojja kubira nga oteka 22bet.uk website ya fe ejja kubira nga ejja okusimu yo gende wali ekigambo register kinyige juzambi bakusaba kuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code ojja kubira nga otekawo akatimba awagenda promo code ojja kubira nga otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubira nga wegatta ku 22bet atanafuna mipira gwe kasitobera nga weza 25 okudda aguru ngosiba na buvunanyizibwa mbagambye bannange bwe bukyanga ordinary teriyo nenzi jawa na akawungezi omanyi mbeerawo wano 12 n'eddakiika 2 nga mawulire gawedde paka saawa emu y'akawungezi ne nkugamba nti era olinalizeemu n'erya ssente nga wasubiddwa eri neno n'ekusuba kati awo omanya obuzibu bwa buli walala n'olwekyo fuba nnyo okulaba ng'ofuna olinali gye ntadde ku docket n'eri 6 endala zonna kweziri gera wali 22 bet ubirengo siba. Ubo siba siba na bupunanyi ziwa. Atana weza abiri mwetanto krizi wa kubirengo siba. Oja kunyiga sta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye ya hash. Nyiga sta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye ya hash. Oja kunyiga sta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye ya hash. Chiveru Ivan Chiriko Gambotia wewa lipera ngoli za Radio Sapiencia sembate yuna liye sana uyoyomu kubalide ordinary jenata de chulucho na korajyo ya gambi ya tademu kasa na bera angali ayo kumineta anukanana uyoyalide sente ulo wanumulala nsindi kide message ya gambi ya tademu lukumi mbitan hiyo mbebezi na tademu lukumi mbitan message liwati chuma chagala kwecha. Aha, se wanka mbaruna liye chengira. Agali ubebe zinata demo lukumi mbitani. Nange nimbiranga nchiyolira yao. Mbira nimbiranga itambla. Kale, kwekenda kudoka chuberengo jayo ordinary regenta deyo. Genda wali 22 bet chuberengo siba. Bubo siba siba na bubunanyi ziwa. Atana weza abiri mwetanto krizi wa kuberango siba. Uja kunyika sta bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Njika sta bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Tubibiri kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash ubo itao birengo funa kumipira mbira birenge itambla kwata kemfisi kolina kubote kam bubato ina kamfisi ngulinda nencha lunaku mipira tijigwayo bubato ina kakambira bubato ina amuto njiga toka kambira bubato ina maa kemfisi nga bitani biopo sibate wetia hii kutu wetia kasite chukuru jaya kaja nubako biokula ne wofuna ye zigulire eche misana ne eche guru era wabakali we bitano lisobolo zigula tebisobola kuikwata bukwasa katono koli nako boteka genda wali 22 bet obirengo siba sibisa bovunanyi siba atana weza abiri mwetani tokirizwa kuberango siba ngo nyiga sta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash nyiga sta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash yekodi yomubebezi sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wopoita tanaweza bili mweta ntokrizi wa kuberango siba atina awa siba berango siba nobu vunanyi siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash katinga tu muzika gomagzi wa timu ya Manchester United yomanyira ilo naba wa dekade nga kariki pwemuteka kuninga bino bikuru wagzi wa maniyu wemuteka maiko kariki kuninga bino bikuru bigisye dako mugwe 10 guno muri mwe mipira ejiwerera ko ddala atenga ja kumukumu ate jisinganga ja muzinzi okusoka bagenda kupira nga basamba timu ya Tottenham Hotspur ngira mwezi omwezi 10 omwezi guno wetuli mwe gwe 10 oliva mutote na Hotspur ano uli ba bifunfu gwabo bonna oliva mutote na Hotspur kubanga Spurs ejja ku Old Trafford olumu witeke mwenga tumugende mugwangire Spain muchagire team ya Atletico Madrid inakuzo mwezi 13 mu space ya naku 3 zoka oruva ku team ya Atletico Madrid nga 18 ya kubira na muzanya team ya Leeds United nga muri kwawe manyi Leeds nayo wejanga ya kaluba oruva kwawe ku team ya Leeds United manyi witeke mwenga tu egende wali mu gwangire ya Italy ku team ya Como ino uvuka busikulo mupira woguli yonga abili ogwe 10 era guno gwe tulimu oluva ku timu ya Como ochaza timu ya Bournemouth kwolitwa polinga 2-5 omwezi guno banange luno lunagwa oluva ku timu ya Bournemouth ngo muchaziza obitegemo nga togende ku Stamford Bridge ochalire timu ya Chelsea nga 3 mulumu ano kariki si wagendera mipira nga mizibu bwata settinga mapesa bulungi wata settinga bulungi mapesa eno fixture eno nga tuvudde mu break ate si mali yu yoka bade mpita yita mu fixture za matimu gonna na dala timu enene baina mba bifunfugu eno break simanyi ani ya settinga fixture eno eyo gwe 10 kubanga erimu ba bifunfugu abayinza okubiranga baleeta ebizibu ku matimu za genja ulo nolwekyo katulinde tulabe ebintu nga ebijjo okubiranga bitambula fe wetuli okubiranga tubigoberera atira nokubiranga tubibawereza goina kubiranga okubirira bukuberezi buli kimu noberanga okifuna embeera neberanga etambula kale njagala kubiranga mbere kereza tugenda mudamu esubi atanafuna mipira genda ku kodi ombebezi oberengo ofuna mipira genda wali 22 bet oberengo siba bwoba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Jayo ordinary gwatalidde olinaleyo ekiro ky'onakulajyo gye nataddeyo eyalidde kwata ak'empisi kw'olina tokyamuukira n'ogamba nti ngawe wazikubye zonna sebatera dizaani 15 gyonna ogizzeeyo nedda oba asibye kaasa era siba kaasa oba oyinamu agaiga ganula ng'oyongerako 10 ng'osiba 2 tulinyisa nyo stake tuyitaga capital mu weekend weekend egenda kubeera gumite nnyo agenda wali 22 bet kubeere ng'osiba ordinary yekulembeddemu gyonna agenda obeere ng'ogifuna ng'onyiga star 217 634# ojja kunyiga star 217 634# oba oyita onyiga star 217 634# ordinary kawungeezi jiri mukutinta jya katandika ayinga bojja yeno kaungezi jukira nayo ekyali uwo kumuzuri nga bojja yeno neri naye ekyali uwo kumuzuri mpola mpola kati awe tulina okubiranga tubebirira bulungi embeera ebirenge etambula nga bwe ino okubiranga etambula kale genda ku docket oberengo ofuna emipiira genda ali 22 bet oberengo siba sibisa buvunanyizibwa atanaweza 2.5 okkirizibwa kubeera ng'osiba jeyuka ordinary kwata ak'empisi kw'olina kuba oteekamu ne packages endala zonna kwe ziri ku docket ng'onyiga star 217 634# nyiga star 217 634# ojja kunyiga star 217 634# kiwe wa Ronald yebweyogerere ogamba otya kiwe wa Ronald yebweyogerere weewamba enaku ezimu aye ombebezi kati ate kwendi nnyo ndine bakyali bange wano tuli ku lubeyu nabagamba weekwate ku mubebezi oba weekwate akalevu ka mubebezi gwe kasita osiba obuwuzi bwe nga toni bunywera nga tubebbera mpolampola mubebezi tali akataka bwe tulya tuba tulidde bwe kigaanye era nzija nigamba nti kigaanye ate era sikuwapanya tewali kuva ku main kwe tubebbirira embeera nebeera ng'etambula tewali kugwa kataka muganda wange tubeera ku main embeera nebeera ng'etambula omwana nawaleeta eggaali ng'agikuleeteddemu mbunga n'akuwa amataala mbu gw'olya akataka tokkiriza kulya akataka sigala ku main embeera ebeere ng'etambula kati ye mubebbezi nze siye neogolegamu amataala ba siva ku main sigalako embeera nebeera ng'etambula kale ku sita 217 634 oboyita ojja kunyiga star 217 634# tubebbere star 217 634# oboyita okubeera ng'ofuna ku mipiira genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga star 217 634# nyiga star 217 634# tubebbere aluwangambi wano mbebezi ka ordinary kali gumite nkalabi kwekajie waluwo kala wano newebaka nga tuna baka teka wali ku 22 bet wajeyo ka message yu mbebezi ulusibulo wedda ya wedda nkutuwa aliriza ugendo giroti nga wakajie ya tena usumagira nolecho kajieyo wakateke mweze mfisi tubirenga tubebira kodi elista 217 634# kusita 217 634# tugenda muddamu esuubi paka wali akawungezi 12 n'eddakiika 2 paka ssaawa emu mbeerawo yenze pali senumaga omupebesi kankwagalize amaki amalungi beera bulungi weraba
3: akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo kakutuusibwako kampuni ya betting eŋŋansi eya 22bet betting takkirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente siba akakata kuluma twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze 7 ezekiro time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 6*5#. Eno ye radio 9 mu nnyaka tonyesa ennyafama
4: radio ya Kereziya.

chamagero chino. Gatusoma Matayo, omutogo kumi n'omusanvu. Olunyiriri olusooka okutuuka ku

omusaayi gwe mu Ukalisitiya atusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 2:22.